0: Mayong hapon mga kauturan, mga kabiyanan, mga pinalangga na kon nga utod kagabiang ka Kristo. Kamusta naman kamo karon sa sining hapon? Isa naman kahigayon nga kita magapalayag sa hanginan pinagi diri sa Baragwagan sa K5 News FM. Yari kita makuturan, maga inon-ano naman, nanungod sang kaalam nga makuha naton, pinagi sa pagtuon sang aton nga tagsa-tagsa ka mga balaan niya kasulatan, nga magpahayag ini makuturan sang dakong gugma nga ginatag sang Diyos sa imo kag sa akon. So gani makuturan, dali ka mo. Istoryahan naton ini ang importante nga mga pagtulunan. Pagtulunan nga maghatag sa aton sang ibalo, sang kaayo sang Diyos. Ang inadakong plano para sa palabuton. So mga kuturan, welcome na welcome gig kamutanaan sa sining aton pagtulunan. Sa gyapon mga kuturan, yari kita sa K5 News FM Bacolod Station. Sa din mga kuturan, isa kapag pasalamat aton ginauli sa aton nga mahal nga Diyos. Kag ginpakamayo ining waragwagan pinagi sa aton nga CEO Doc Ramil Oy upod sa iyang parimalay. So salamat sa gugbasang Diyos. Kay padayon kita nagapalayag sa kanginan pinagi sa aton nga tagsa-tagsa ka mga radio. Sa aton nga Facebook mga kuturan nga nagapalayag man kita kag subuman aton pasalamatan gaging gamit niya ang mga tagsa-tagsa ka may mga bahin o kung may mga obligasyones nga mahimo naton mga imposible ang pagpalayag naton sa kanginan. Ang aton nga in charge subong sa aton nga technical department si Brother Rimuel Acantara ang guwapito nga utod naton kay Kristo. So salamat sa gugma ginatag sa Diyos sa mga kuturan. Sa gihapon yari kita mga kuturan nagpalayag takna las 3 to las 3:30 sa lilisuan sang tagsa-tagsa ninyo ka transistor radio yara kita sa 101.5 FM sang inyo mga tagsa-tagsa kalilisuan radio. Ang inyo nga kubos nga alagad ang kakipaib ninyo sa kanginan si Kakipaib Ray Herios sa programa Health and Bible Expose. Dali ka mo mga kuturan aton hisairan ini ang mga pagtulunan sa ato mga utodra, kung din pa kamumulabutan sa aton mga pagwaragwag, salamat sa pagbigupod sa aton, kag kung may mga palamang kutanong kumuturan, yara ang aton nga Facebook, tara mga kuturan ha, sa K5 News FM, dala ka mo connect para makahinunanon kita. Masabat naton ang inyong mga palamang kutanon. So ang aton topic ko mga kuturan sa sining kahaponon, katahom katama sa aton nga topiko. Ang topiko naton subong ginatiguluan siya sa aton nga pagtulunan. So nga ginatawag siya ginatunan aton nga God's last warning, ang katapusan nga pagpaandam sang Dios amo ning topiko nato makuturan. So tunan tani kun ano bala ang mga pagpaandam nga ginambal sang balaan nga kasulatan. But antes kita makuturan magasugod, ginaagdata ka mo to pause for a while, magahingyo kita sa pinasay nga kalam sa aton nga Ginoo as we start sa aton nga pagtuon. Kami nagadangop sa imo, balaan, kagalang doon namon nga Diyos, ang kaayo, ginpasalamatan namon, nga ginbuubo ni mo sa amon, sa nagliligyan niya mga tinakda. Karoon yari kami sa sining kapunon, sa sining balaan nga adlaw inupuway, magatuon o Diyos sa imo, bili doon nga mapulong. Gani, nagahingyo kami, nga ibubo nimo sa amon ang imong pagpamaayo nga ang paghangop abon tanan maangkon kag ang kalipay nga mabato namon ang imong pagpanundon sa amon nanungod sang mga hitabo sa katapusan nga panag-on. Salamat o Dios pagkamayo ining imong makatawhan diin man sila nga bahin sining kalibutan nga nagapamati kay init tanan giningyo namo mabato ang imong kaluoy ginapon namon ini sa ngalan ni Jesus ang personal na nuluwas. Amen. Amen. So mga kuturan, sa aton pagtuon, ginatiguluhan siya. God's last warning message. So, kita karon nagapangabuhi kita sa katapusan niya panagon sining kalibutanon nga istorya. Pinaagi sa divine inspiration, si Pablo nagasugid sa aton sang kondisyon nga manabo sa sining katapusan nga paragon. Kung ato masawa mo kuturan, sa libro sa ikaduha Timoteo, Kapitulo 3, Timoteo, Kapitulo 3, nga nagasugid sa makuturan sa aton, kaduha Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1, tubtob sa 5. Abilang taon na ito makuturan, nagasiling siya. Tanda ini, mangin mabudlay gid sa katapusan ng mga nadlaw. Kay ang mga tao mangin maiyayahon, may gugmaon sa kwarta, tikalon, bugalon, maghambal sing malain kontra sa ila isigitaw kag sa Dios, hindi magpati sa ila mga ginikanan, hindi mapasilinamaton kag hindi Dios nun. Luwas sina, wala sila pasunaid sa ila isigitawo. Wala sila luyag nga magpakighusay sa ila kontra. Ginapakalain nila ang iban. Hindi sila makapugong sa ila kaugalingon. Mapintas kag kontra sa bisan ano nga maayo. Sa 4 na siling, nanging traidor sila. Daso-daso. Kag nagapadayaw sa ila ko galingon, palabihon pa nila ang mga kalipay nga iya sa kalibutan sa Dios. Sa 5 na gisiling, magapakita kita sila nga sila Dios nun. Pero isikway nila ang gahom sa Dios, likawi ang mga tao nga pariyo sina. So, makuturan, ang balaan nga sulatan na gasugid gali sa aton, nagasugid nga ang kondisyones sang kalibutan, ang kondisyones sang mga katawan sa uli nga panahon, mangin amo sini sa ato nga ginbasa nga makita nato sa ikaduwang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 tubtob sa 5 para nga ma kitaan naton ini ang crisis o kon ini mga hitabo ang Dios naghatag sa pinasahi nga pagmensahe nga disenyo para sa sining katapusan paragon kag iya ini nga pagpaandam sa tagsa-tagsa sa aton. Pamukutod ta kamo mukuturan sa ginbasa bala naton nga mga dinalan matuod abla ini no matuod la ini. Ay, makuturan. Sa ako nga ginbasa, samta nga pamalandong kumukuturan sa pagbasa nga pamatik. Muda, may nasapuan ba ako nga kulang? Sa ako paglantaw, makuturan, wala. Kay ang tanan nga kinaiyas ang tao, nangin amusini sa subong panagon, maiayahon, may gugmaon sa kwarta, tikalon, bugalon, maghambal sing malain kung tayo si kitao kag sa Diyos, hindi magpati sa mga ginikanan, hindi mapasalamaton kag hindi Diyos nun. O mong kuturan, amo ni bala? Lain bala o kung wala ni sa mga tao? Luwasi na, wala sila pasunaid sa ila iskitao, wala sila luyag nga magpagigusay sa ila kontra, ginapakalain nila ang iban, hindi sila magpugong sa ila kugalingon, mapintas kag kontra sa iban nga mga tao. Wow, mga traidor sila. Daso-daso kag nagapadayaw sa kugalingon. Makuturan, mga talandaan nga nagkatabo sa aton subong panahon. So this is the last warning nga ginatag sang Dios sa iya makatawan. Ang pamangkot makuturan, does God always warn men of the coming crisis? Ang Dios pala nagahatag permi sa mga pagpaandam sa mga abot nga mga krisis? Siling sang Amos kapitulo 3 versikulo 7, surely the Lord God will do nothing but he revealed his secret unto his servants the gospel. Eh tsakto na kay wala nagahimo ang Dios sa mga butang kung wala pa niya mapahayag sa iyang mga manugton, mga manlagna, makuturan, ginpahayag niya na ang sekreto. Kay antes pa i-destroy sang Dios ining kalibutan ang sa tinion sang anaw, makuturan, siya nagpadala sa mensahe sa pag-warning o kung sa pagpaandam sa mga anti-diluvian sa antis pa sang anaw ng mga katawhan, pinaagi sa kainuwa. Genesis chapter 6, makuturan, mabasahan sa aton. Ang angel nagkara dito halin sa langit kag nag-atag sang pag pagpaandam sa kay Lot kag sa iya nga panimalay nga sining niya sa Lot magtaliwan o kon magwa sila sa duta sang Sodoma. Kag sa kay Moses man amo man managatag man sang mga warning nanungod sang mga kalalat-an nga nagginbubo sa kaduta sang Ehipto. Subong man si Jonah man ginpaandaman man no nagpadala man sang pagpaandam sa mga katawan sang Ninibe. Antes pa ini laglagon sa Dios. Pilagani kadlaw kay sini sa Dios sa sulod sang 40 kadlaw ang Dios magalaglag sang duta sang Ninibe. Si ginung Jesus man nagpaandam sa mga Hudiyo nanungod sang distraction o kon pagkabungkag o kon pagkapunaw sang duta sang Jerusalem nga natabo ini sang AD 70. Take note po ko turan ha. AD 70. Nugatag ang Dios ang pagpaandam. Subo man sa aton subong panag-on, ang Dios nagahimo man sa pagpaandam sa kalibutan. Kay sini makuturan sa libro sang Bugna 14, ano atong basahon makuturan? Bugna 14 versikulo 6 kag 12 nga nagasugit sa aton 14. Kaya stop to sa dosi. Kinisiling, kag nakita ko na yun, isa pagid ka-anghel nga naglupad sa kanginan, dala niya ang walang nagabaylo nga maayong balita. Magsugid niya ini nga mga tao sa kalibutan, sa tanan nga nasyon, tribo, lingwahe, kaglahi. Nagsiling siya sa mabasko nga tingog, kadlokin ninyo ang Diyos, kagdayawa siya tungod kay nag-abot na ang oras sa paguko nga hukman niya ang tanan nga tao. Simbahan ninyo ang Diyos nga nagimo sang langit kag duta sang dagat kag sang mga tuburan. Ang ikaduwa nga anghel nang sunod sa nauna nga anghel siling niya naguba ang bantog nga syudad sang Babilyo kag ang iya mga pumuluyo amo ang nagganyat sa mga tao sa bilog ng kalibutan nga magsunod sa ila imoralidad nga mga nga ginakaugtan gid sang Dios. Kang ikatatlong anghel nagsunod sa duha ka naunang anghel nga nagsiling siya sa mabas ko nga tingog ang tanan nga nagasimba sa sapat kag sa iya ribulto kag sa gabaton sang marka sang sapat sa ila agtang o kon sa ila kamot makatilaw gid sang kaakig sang Dios kag silutan gid sila sa kagadabadabang asupri samtang nagatan-aw ang balaan nga mga anghel sang Dios kag kornero. So mga kuturan, nagapantag sa aton sa balaang sulatan nagasugid nga may pagpaandam. No, basi-basi mga kuturan, wala sa pagpaandam, hindi reasonable ang Dios kay wala sa nagpaandam. Mga kuturan, ginbasa na naton. Nagsupopagani sa unsiyo ang aso sang layo nga nagasilot sa ila, nagapaibabaw sa sano adlaw gabi wala sing pahuway ang pag-antos adto mga nagasimba sa sapat kag sa iya ribulto sila nga nagpamarka sa ngalan sang sapat. Kani kamo nga mga katawan sang Dios nagatuman sang iya mga sugo kag nagatuo kay Hesus kinahanglan mag mainantoson kamo. Kamo makuturan ha. May instruction ano nga instruction gani makuturan mag mainantoson meaning idaugo naton ang pagtilaw nga ginahatag sa mga katawhan. Amo ni makuturan ha. Daugon na ko na ito mga kuturan, ini siya, ini itabo, nagsugod siya, no? Antes, sige ni Jesus, magbalik sa sininga duta, kung aton pag ibang kuturan, basahon ang sugpon sina, nga gintunan aton, no? Nagagasugid mga kuturan sa aton, sa 14, 16, nagasugid sa aton, 14, 16, nang sinya, dayon may nakita ako. Ano mga kuturan ha? Nga ginsunog ang mga katawhan nga mga malauton. Upod na da ang mga kampon sang siyawa at upod na da ang mga si ang yawa mismo. Antes magkari si Ginoong Hesus, ano nga klase sa mensahe ang ipagaproklamar sa sining kalibutan? Nga makuturan nga ni siling 14:16 nga aton nga ginbasa mga kuturan ni sininga 14:6 ano ganin liwat niya sininga ibasa na ton 14:6 Kag nakita ko dayon ang isa pagid ka anghel nga naglupad sa kalangitan, dala niya ang wala nagabaylo nga maayong balita. Makotura na, wala nagabaylo. Ano man balita? Nga si Kristo na tao sa silingiduta. Si Kristo nagkabuhi, nagupod sa mga katauhan na pagkaabot sang tinion, gindakop siya, ginlansang sa cross, ginsakit kagin, ikan namatay. At ninth hour sa adlaw ng inugaman, that is Friday afternoon at 3 o'clock in the afternoon. Kag si Kristo, napatay, ginlubong siya, pagkilubong niya, sa tapos ang tatlong adlaw, si Kristo na banaw. Nagasugid mo karoon, that is the message. Kag sa pagabanaw ni Kristo, nagkayab siya dito sa langit sa pag-aman sa imo sang duog. Para sa pag-abot sa tinion, luwason niya ang tanan nga mga matarong. That is the message, mga kuturan. That is the sure word of salvation nga ginatag sa aton. Assurance because ang Kristo nga namatay na banhaw. Before the coming of second of Christ, what was the gospel of, what kind of gospel is to be proclaimed to the world? Sili mga kuturan, sang 14:6 nga aton ginbasa. Kag nakita ko dayon isa pagikangil nga nagalupad sa kanginan, dala niya ang wala nagabaylo nga maayong balita, ginsugid niya ini sa mga tao sa kalibutan, sa tanan nga nasyon, tribo kag lingwahe. So nagdalag ng mga kuturan ang term nga everlasting gospel, ining indicate siya sang wala na pagbaylo nga mensahe nga amo ang presentar ni Adan, ni Abraham, ni Joseph, ni Daniel, ni Peter, ni Paul, kag ang iban pa mga turan. It is the everlasting good news concerning Christ as our Savior. It is a Christ-centered message with Christ as our sin-bearer, high priest, and our daily bread of life's man's only behavior. Nagasiling, what specific announcement that this last warning message contained that could be given only to our day? Ninya, Revelation 14:7, na magasugid makuturan. Ano ganito ang 14:7? Nga nagasugid sa aton, silingin sa 14:7, ninya, nagsiling siya sa mabas kong gantingong, kahadloki ang Diyos, kag dayawa siya. Take note makuturan, kahadloki, kag dayawa siya. Nga ang oras nagabot. Yan ako makuturan, kahadloki, kag dayawa siya. Nga anang kahadlokan, kag dayawa na ito ng Diyos. It's because makuturan, nagasugid sa aton nga, ang mensahe gali makuturan, amo nga nagasintro siya sa katapusan o kung sa ura, katapusan nga oras sa paghukom nga mag-abot. Could not have been given before. The judgment are arrived in, makuturan, din ang tinion sa judgment, nagsugod. Dito nagsugod makuturan sa 1844 when Christ transferred from the holy place to the most holy place in fulfillment sa Daniel chapter 8 verse 14. Ang investigative judgment is going on now. It is imperative that the message be proclaimed, warning men and women that time is short. Managulong uturan, nagagwa kita, nagapangwali kita, ginagamit natin ang medium. Salamat sa pagpagamit sa ato ni Doc Ramil Oy, kaya kita mong kuturan, nagadulong sa pamalita sa kaluwasan sa mga katauhan. No, pinagi sa sining medium, mga kuturan, pinagi ni Bila, wala sa makapugong sa sining medium na ato ginagamit. Yari kita mong kuturan sa Facebook, live sa K5 News FM Philippines, sa Bacolod, 101.5 sa inyo lilisuan, sa inyo matrasistor radio sa FM station. Inatigiluhan, Health and Bible Expose. Ano pagin mo kuturan siling? Ano ang mensahe? Sa ikaduwa naman ka, manugtundang inambal niya. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Niya, given niya, ginatag ni makuturan, makita natin sa libro sang Revelation chapter 14 verse 8. So, ang napukan ang akong Babylonia. Ano mga kuturan? Kaya nga, ano itong Babylonia? Amo ito nagpainom sang alak. Alaks ang kapintas sang kasingkal sa pagka mahilawason. Ano nga yung makahilawason, mga kuturan? Mga kuturan, iniblang aton nga pagkwan? Iniblang aton nga pagsimba sa hindi ayon nga pagtudlo sa bulang sulatan? That is, mga kuturan, pakahilawason na, meaning, nagapati kita sa mga pagtuluhan nga unfounded sa bulang sulatan. No, gintudloan kita sa aton mga leaders. Ginpainom kita, kangal, mga kuturan, ginpainom kita sang lana o konsang bino sang kasingkal sang Diyos, kaya nga agintudloan kita nga magsimba sa imahe sang sapat nga mapintas, makuturan, o kung amuni ang markas at agtang pinaagi sa mark of the beast, makuturan. So gasugit sa aton, ano pagit sila, makuturan, nga naga pamulong sa aton, what is the message sa second angel, ano ganyan ka no, kadlokan nga napukan ang Babylonia. Babylon is a symbolic term standing for religious apostasy in opposition to Christ and His people, specifically in the closing phase of age-long conflict between good and evil. Many of God's people are still in Babylon. In these later days, God is calling them out to take their stand in the side of God's truth. God's people will be commandment keepers. Commandment keepers ang katawan sa Diyos. Diyan ito makita mga kuturan. So against, what does the third angel warn? Ano gin na warning sa ikatatlo ka magtunda? Ikatatlo ka magtunda ng siling, mga kuturan. Ngayon basa natin sa 14:9-11. Ganang isugit sa ito, no? Ikatatlong anghel nagsunod sa duha kaglaunang anghel nagsiling siya sa mabasko nga tingog ang tanan nga nagasimba sa sapat nga kagsa iya ribulto kag nagabaton sa markas ang sapat sa ilagtang ukon sa ila kamot, no? Makatilaw gid sang kaakig sang Dios kagsilutan gid sila sang dabadabang asupre samtang nagatan-aw ang balaan nga mga anghele sang Dios kag ang kornero. So gasugid mo kuturan, oh gasugid sa ato nga pagtuon, ano pag gisiling sa 11 niya ang aso sang kalayo nga nagasilot sa ila magapaibabaw hasta san o adlaw gabi wala gid sing pahuway ang pag-antos adto mga nagasimba sa sapat kay sa iya ribulto kag nga nagpamarka sa ngalan sang sapat. So mga kuturan, may paglaygay gali sa tagsatag sa saton. Kaya ining mensahe, ining pagpanumdom is against worshiping. Anong ginapunto mga kuturan? Worshiping, pagsimba mga kuturan, pag-alagad ang yagid nga buot nga mensahe nga pagpandam sa saton. The beast and his image and a warning to beware of receiving his marks. Verse 12 holds up the saints in contrast to those who worship the beast. Diba kuturan? Ano sila? Sila ya ang nag-instruction sini. Ano ko no? Sila ang naghukom. Sila nagahugakom sa mga priests. No? Nagtudlo sa mga pagtulunan nga hindi ayon sa aton nga pagtuon mga kuturan. So, nagasugid sa aton, tinga. The issue in the last conflict will be clear. We all called upon to decide between God and man. If we should choose the commandments of men instead of God's instrument, our worship will be in vain. Siling sa Mark chapter 7 verse 7. Kung magsunod kita mga kuturan, may katalagman ang aton nga pagsimba. There will be a clear distinction between those who receive the mark of the beast and those who are designated saints. So mga kuturan, may clear nga distinction nga ginatag sa atong markas ang sapat nga mapintas kag sa markas ang nagbaton sa sining marka. Markas ang designated saints. The latter keep God's commandment, the former apparently do not. Okay? Whereas the Christian apostasy allegedly uphold the decalogues, but not the fourth precept. It is equivalent that the issue is the fall of conflict with loyalty to Creator. Amo gyud man kuturan ang ginawayan actually is the fall of conflict sa Creator. God holds person responsible for the light he has. The saints will also have the faith of Jesus. Let us not reject God's last warning message, but us be willing to heed the warning. Gawa ko turan ang atong ipagtuon na gasugid sa saton nga may pagpaandam. So nagitaan nato makuturan, sige basa nato sa first gin nga pagpaandam, ang batasan sang tawo. Makuturan, sa ginbasa nato ang batasan sang tawo. Nagliwat bala ang batasan sang tawo sa bunga panag-on o kung nag-worse na gid? Maturan, kung natong basahon ang tanan nga brang atisto na ginbasa diriho, nakita ko yung makuturan, katumanan niya sa katapusan nga panag-on. No? Sa una mga kuturan, sa ako na dunduman, bata pa ko. Ang mga bata, makaatubang, makasugata sa mga tigulang, gamano gina. No? Naga mayong gabi, mayong aga, mayong ugto. Subong mga kuturan, ahay na subugi ko. Ang mga tigulang pa ang mamayong gabi sa mga bata. Umunay ang trend subong mga kuturan mo. No? Pero mga talandaan, siling sa atong itunan, talandaan sang katapusan nga panag-on. Ang pagbaylo sang kinaiya sang mga katawhan. Sige mga katuran na, kinaiya sa mga katawhan, magabaylo. Nga magabaylo, kaya magkasapuan na ito mga katuran, nagabaylo sila tungod sang nasulat na kadaan sa walaan ng sulatan sa libro sa 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1-5. Ang pagbaylo sang mga kinaiya, pagbaylo sa mga batasan, ang pagbaylo sang mga tao nga di mapinugungon, di malugpayan. Turan, normal ni nga kinaiya sang tao, kung nato ng taon, kung nara kasi Ginoo, hindi niya makuturan, hindi na siya munang ginatag ng instruction sang Diyos sa iya mga katawhan. Kataho mga kuturan sa panundom sa aton. Ang libro gani isang Revelation chapter 12 verse 17 nagasugid sa aton mga kuturan sa katapusan niya teksto. Ano sila nga? 12 verse 17, diba itong masahon? 12 verse 17. Sila nga, kag nagdugang pagid ang kaakig sang dragon sa babayi, gani ang iyang nga ginimo, nagpakig-away siya sa iban nga mga bata sa babayi, hindi na mga nagatuman, kundi ang nagatuman sang kabubot o sang sugo sang Diyos kag sa pagsunod sa kamaturan nga ginpanunlo ni Jesus. Amo gini mga kuturan gali ang mga tawo nga ginhingabot sang kaaway, nagatsugo, nagabantay sa kasuguan, nagabantay sa adlaw inupuway, nagabantay sa kasuguan, kag may pagtuo ni Ginoong Hesus. Kataw mo kuturan sa atong pagtuon, no? Gani salamat sa mga warning nga ginatag sa aton, nga nagpanundom sa aton, kung ang pagsimbala bala naton sa sapat, no? Pagsimba sa sapat nga mapintas, kag ang iya imahi, may dakong kabilianan ini, nga sa mga katawan sa Diyos nga posible nga mabato naton ang iyang nga marka. It's because maghatag marka ang yawa, hindi mabudlay. Yet, the 12 upholds up the saints in contrast to those who worship the beast. Yung mga kuturan na nagasugit sa aton. So, dayawan nato mga kuturan ang alam sa Diyos sa sininga tinakna sa kisya naghahatag sa aton sang dakong pagpaandam sa palaabuton nga panag-on. The issue in the last conflict is clear. Hindi kasi iban, kundi we are called upon to decide between God and man. We should choose the commandments of men instead of God's commandment and work worship to be in vain. Makuturan, nagasugid sa aton. So, salamat sa gugma sa Diyos, sa lahat ng pakamuyuan, makuturan. Salamat sa imong kaayo o Diyos, salamat sa imong pagidait, nga kami imogin atagad sa mga pagpakamayo, pinaagi sa higayon, nga sa diin kami nakatuon sa imobilidong nga pulong. Salamat o Diyos sa sininggugma, nagahingyo kami, nga padayon ang pagidait amo tanan maangkon kay ginsalmatan namon ni mabaton sa ngalan ni Jesus ang personal luwas. Amen. Amen.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita nga gintatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining at kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayaw nta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbubo sa aton. Kag ang Diyos, nabakabalo kita, nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, mga katuran magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pangitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa mga taon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyuro kami loob pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, proteksyon. At kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25, 1 hasta sa versikulo 13. Ang atong basa diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka sininggit. Yari karon ang nubyo, guwa kamo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan, yagtong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga minandamon, nagsabat, basi hindi ini mag-igo sa amon kag sa inyo, maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo kag ang mga handa nagsulod uod sa iya sa sinarosalo sang kasal kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban nga mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo o kung siya mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw, nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa buos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilaksing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon.
ang kapawa nagailig gikan sa mga buho, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magaguba sa indi madugay. Sa madamo nga bahin sa Sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Cabangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Warden. Ito ang K5NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
2: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatotohanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Morden. At ito ang K5NIR, Negros Investigative Reports. Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahayag sa buong Negros Island Region. Masangsang na amon ng isang imbornal sa Bacolod City. Bitong taon na na inireklamo, inayos na... Siwol at kalsada sa bayan ng Santa Catalina nasira dahil sa bagyo, sinimula ng ayusin.
3: Tunga-tunga siguro sa October, sir. Humana ni sir.
2: Lalaki patay matapos barilin ng kapitbahay.
4: Ikaw na lupok, wala. Magkadawa na ang lupok hindi.
5: Paminsaro niya man dami, may lima kabilog na bata. Ang ano, puro pa estudyante.
2: Senior citizen patay, suspect arestado sa handumanan. Lalaking pinaniniwala ang nagpakamatay. Tatlong araw bago natagpuan. Suspect sa Himamaylan murder. Arestado sa drug buy-bust operation.
6: Ang sa buy-bust operation was identified as Regan Handumon Man. And ang among suspect is also regal handuman man. So, most probably they are one and the same person.
2: At Tulonya Divina sa Sagay City, tinuturing na Marang Kapital. Lahat ng ito ating himay-himayin, kaya tutok lang dito sa K5NIR, Negros Investigative Reports. Yes.

0: your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Ay, ako subong sa menopausal stage. Ako nga mo, galain-lain. Hinami ako pamatsyag, namatumba ko. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Das ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan. Relax, anay. Mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
4: At sa unang balita, halos 7 taong tiniis at inireklamo ng ilang residente at motorista ang tumatagas na tubig mula sa isang imbornal. Mabigyan kaya ito ng pansin? Alamin ang buong detalye sa ulat ni Wilson Villena ng K5 News FM Bacolod sa Insigida, Ora Mismo!
5: Halos isang dekada nang inireklamo ng ilang mga motorista ang daanan ito dito sa Hernai Street, Barangay Tacoling, Bacolod City dahil sa masangsang na amoy mula sa nasirang imbornal. Ilang mga motorista na rin ang naaksidente na dahil sa madulas na daanan.
6: Madulas, basa at mapaho. Yan ang maranasan mo kung ikaw ay dadaan sa parte ng kalsadang ito sa Barangay Tacoling, Bacolod City. Mainit naman ang panahon, ngunit tila basa pa rin ang kalsada. Sadya ba itong binabasa ng mga residente upang maigsan ang init ng panahon o isa na naman itong problema na gumagambala sa mga tao rito? Nang ating binisitahan ang lugar na pag-alaman natin na 7 taon na palang pinoproblema ng mga motorista at mga residente ang basang kalsadang ito. Atin rin nalaman kung saan nagagaling ang problema ito at ito ay mula rito sa sirang manhole ng drainage. Makikita ang agos na maruming tubig mula rito at dumidiretso pa sa kalsada. Masebo, mabaho at sobrang itim. Yan ang lumalabas na tubig mula sa manhole na ito. Dahil sa napupuntang tubig sa kalsada, ilang motorista na rin ang nadulas at aksidente na sa kalsadang ito. Meron na rin mga insidente na munti ka na mag-away ang dalawang mga driver matapos na matansika ng mga ito ng mabahong tubig dahil sa mabilis na pagpapatakbo ng ilang mga sasakyana. Ayon sa Elias Toto, saksi raw ito sa ilang serye ng aksidente sa lugar at kung paano ito delikado na sa mga dumaraan rito.
7: Libertad ka! Example, sa wala ang recall, ibertika sa mga private ng mga PUP, tamsak sa sila yun, mga may mahaw sila. Sa ngayon nga, lodi, hotel lang sila ganit magdumugay.
6: Matapos na maere sa K5 News FM ang sitwasyon ng kalsadang ito sa kaparehong araw, agad rin itong pinuntahan ng City Engineer's Office at inayos ang sirang drainage. Ayon sa kanila, ang drainage nito ay pagmamayari ng isang gasoline station sa lugar. Ngunit upang matapos ng problema, inayos na lang nila ito. Sa pang-apat na beses na pagpunta ng K5 News FM sa lugar mula noong 2019, sa wakas na ayos na rin ito at matatapos na ang pagsinghot ng mga residente ng mabahong hangin dala ng tubig sa imbornal.
5: Para sa Negros Investigative Report, ito si K5 Wilson Villena, K5 News FM.
4: Iyono, maraming salamat at nabigyan ng pansin ang daing na mga residente at mga motorista. Isa ring proyekto ng gobyerno ang nasa katuparan na ang seawall at kalsada sa bayan ng Santa Catalina na nasira dahil sa bagyo noong nakaraang taon. Sinimula nang ayusin ito. Narito ang good news na dala ni ka K5 Donnie Gladove ng K5 News FM Bayawan.
8: Nasimula na ang paggawa sa seawall at kalsada sa Purok Seti, Nagbagang, Barangay Poblacion, Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental. Noong Hulyo, sa unang episode ng K5 NIR, naitampok ito dahil sa mabagal na aksyon ng 3rd Engineering Office ng Negros Oriental. Na di umano noong 2025 pa nasira ito at hindi pa naaayos.
9: Noong Setyembre 2024, nasira ang seawall sa sitio Nagbagang, Barangay Poblacion, Santa Catalina, Negros Oriental at nasundan ng pagkasira noong November 2025 at hindi naiayos ng Department of Public Works and Highways hanggang sa tuluyan itong bumigay at nagkabitak-bitak ang isang lane ng kalsada sa Dumaguete South Road National Highway sa sitio Nagbagang, Barangay Poblacion noong Mayo 8 taong kasalukuyan.
8: Dahil dito, tumungo kami sa opisina ng 3rd District Engineering Office upang alamin ang takbo sa nasabing problema sa bayan ng Santa Catalina na matagal na di umanong problema ng mga residente.
9: Noong Hunyo 29 taong kasalukuyan, tumungo ang aming team patungong Chateau Negros Oriental. Ito'y may layong 57 kilometros mula sa lungsod ng Bayawan. Aming nadatnan sa Department of Public Works and Highways, 3rd Engineering Office, ang Chief of Maintenance Section na si Engineer Maria Victoria Rinascia Malcampo kung saan tahasan at direkta niyang sinagot ang mga isyo hinggil sa proyektong palaging nasisira sa sitio Nagbagang, Purok Siete, Barangay Poblacion ng Santa Catalina, Negros Oriental na mahigit kalahating taon ng nakatenga at hindi pa rin naaayos. Matatandaan na naglimbag ng balita ang Philippine News Agency na humingi di umano na tumataginting na 150 million pesos ang DPWH para sa pagsasaayos ng nasirang seawall sa nabanggit na lokasyon at ito'y umani ng iba't ibang batikos mula sa mga tao dahil di umano sa sobrang laking budget na hinihingi ng departamento. Nilinaw ni Malcampo na ang naturang budget ay pagpapaayos mula sa seawall ng Santa Catalina Cockpit Arena o Sabungan hanggang sa kabilang dulo nito kung saan may malaking pinsala ng bagyo ang National Road at ang seawall nito, pero hindi umano ito inaprubahan ng DPWH NIR kaya natagalan ang pagsasaayos nito. Ibinunyag niyong budget na kukunin sa quick response funds para sa pagsasaayos sa particular na seksyon lamang sa nasira na seawall na tumataginting na 14 million pesos.
10: With regards to the repair rehabilitation of Nagbagang seawall, we were released the quick response fund, and it has been ended last June 23, and its bid amount is 14,465,274.56. But that amount covers only from section 92 plus 0132 to KM 92 plus 0671.7 all in Bagang. So we have this release of 14,465,274.56 under contract by the MT Construction.
8: Simula noong naitampok ito sa K5 NIR, pagkalipas ng isang buwan, sinimula na itong ayusin.
11: Mga K5, sa kasulukuyan, ginagawa na nila itong seawall na ating makikita sa ating likuran na sinisimula nilang gawin at tinatayang matatapos na ito sa kalagitnaan sa buwan ng Oktubre.
8: Mula sa buwan ng Agosto, puspusa na ang pagsasaayos nito na hanggang ngayon hindi pa rin natatapos dahil mabusisi itong trabahuin at sinisiguro na matibay ito. Nitong Webes lang, naabutan ng news team ang mga nagsasagawa sa seawall. Aming nakapanayam ang foreman nila na si Jolito Ribotazo na mula pa sa Baes City, Negros Oriental.
12: Tay Jolito, kanang pila ka days ang target na to initay na magtrabaho?
13: Mga tunga-tunga siguro sa October, sir. Kumana ni sir.
12: Kumana ni siya? So, sa pagkakaroon, ang inyong gibuhat, nagbuhos mo aning siwol.
13: Oh, siwol, sir, siwol.
12: Ganun saan higisugdan?
13: Karoon lang si Manaha, sir.
12: Siwol. Okay. So, pagpasabot, ganun sa itong unang block ato? Ganun sa itong nabuhosan?
13: Ibuhosan na mo ito itong Martes, sir.
12: Martes.
13: Martes po ka.
12: So, pinaka days ang curing period, ano niya, sir?
13: 15, sir.
12: 15 days? So, pagpasabot, kung karoon is September 23, mga October sa tunga-tunga, magdiri na mo magtrabaho?
13: Trabaho na naman ni sir o mahuman na mo nagbuhos tanan? Ang siwol.
12: Sir, nakaali nga, dili na ni mga bungkat?
13: Ligo na kayo ni sir.
12: Ligo na. Ano sa may mga sa ilaw, kung sa may niyong gitrabaho, ano eh?
13: Naani sa iku, aning nasa gigilupo na mo dito sa lalo pa nga ako. Dili, coolers.
12: Puthaw. Ang itong shit nga, no?
13: Seat pile.
12: Seat pile.
13: Seat pile.
12: Gibutan ang seat pile. And then, ang
13: buhos,
12: ani, kanang kabilya, pilay size, ana?
13: Ang diri sa ibabaw, 12 na, og G's.
12: 12 G's, pero napanay sa ilaw.
13: Napay 16, ana, sa ilaw.
12: Okay, ang gipat, ang base, no?
13: Oo, ang pinakabim niya.
12: Ang pinakabim niya, and then mauna ni gipatong niya.
13: Oo, mauna siya.
12: G's of 12 nga kabilya. Okay, so 15 days. Target niyo sa October, kumana ni nga rito.
8: Dagdag pa niya na halos araw-araw na nag-check ang project engineer upang tiyakin na matibay at maayos ang pagkakagawa.
13: Kadaadlaw sir na ay mag-check diri sir. Kung sir, kayo pag-urong kung napuli diri nga kuan, lain ng foreman at tunyagi.
12: Sila ka po sinatrabahan diri diri sir?
13: 24 minutes sila ka po sir?
12: 24?
13: Oo.
8: Sinisiguro naman nila na ang seawall hindi na ito mabilis na bibigay dahil sa steel sheets at 10 to 12 mm na kabilya ang kanilang inilapat nito. Matatandaan na nagbigay ang engineer mula sa 3rd Engineering Office ng isang natatanging solusyon upang maiwasan na ang pagkasira sa kalsada at seawall. Ito ay ang Tetra Pads.
9: Pero ang tanong ng mga residente, bakit walang pangmatagalang solusyon ang gobyerno gayong taon-taon na lang naglabas ng limpak-limpak na pera para sa pagpapaayos ng infrastruktura na nasisira sa kalamidad? Ayon sa DPWH, mayroong tiyak na solusyon sa problema sa sitio Nagbagang, Purok 7, Barangay Poblasyon, Santa Catalina, Negros Oriental, pero walang pondo o pera sa pagpapagawa nito. Ito ay ang Tetra Pads o Jackstone na una nang nakita na ginagamit sa South Road property sa Cebu City na naging epektibong pangsumpo sa malalakas na alon.
10: Well, it, Tetra Pads, yung nakita niyo sa SRP yung sa Cebu, parang just Jackstone, you call it Jackstone. That that thing should be placed in front. Kasi pag ano sa waves, ma-dissipate yung ano yung energy, ma-break tagal.
14: Of course, yes.
10: Pero that one Tetra Pad is napakamahal talaga. Gustong-gusto nga namin na meron tayong Tetra Pad na lagyan dyan.
8: Dahil dito, nangangamba pa rin ang mga residente na baka matulad din ito sa mga nagdaang pag-aayos na taon-taon ding nasisira. Tinataya ngayong kalagitnaan sa buwan ng Oktobre, matatapos na ang seawall at isusunod na sa paggawa ay ang kalsada na saklaw sa 14 million pesos na budget mula sa quick response fund ng gobyerno.
9: Ako si Dondi Glodovi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.
4: Tutukan sa aming pagbabalik. Senior citizen patay, suspect arestado sa handumanan. Lalaking pinaniniwala ang nagpakamatay. Tatlong araw bago natagpuan. Suspect sa Himamaylan murder, arestado sa drug buy bust operation.
15: Ang sa buy bust operation was identified as Regan Handumon Man. And ang among suspect is also Regan Handumon Man. So most probably they are one and the same person.
4: At Tulonya Divina sa Sagay City, tinuturing na Marang Kapital. iimbestiga na dito lang sa K5NIR Negros Investigative Reports. Yes.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty C, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, DTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Manamong islamat sa klinika, DTX 500, kag Mighty C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Patuloy ang ating investigative report. Patay ang isang 40 taong gulang na lalaki matapos barilin ng kanyang kapitbahay sa barangay Handumanan, Bacolod City. Narito ang buong detalye ni ka-K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
4: Away ng mag-asawa sa barangay Handumanan, lungsod na Bacolod, di umano'y pinakialaman ng kapitbahay. Nang sumunod na araw, asawa pinatay na ng kapitbahay. Isang 40 anyos na lalaki ang binaril at napatay na kanyang kapitbahay noong Setyembre 20, bandang alas 3 ng hapon sa Purok Saturn, Barangay Handumanan, lungsod ng Bacolod. Ang biktima ay kinilalang si Rene Abibas, 40 anyos, habang ang suspect ay si Romark Mardocchio. Pareho silang residente ng nasabing lugar. Ayon sa stepdaughter ng biktima na si Daniela, nagkaroon ng pagtatalo ang kanyang ina at stepfather sa kanilang bahay bandang alas 9 ng gabi bago pa man nangyari ang krimen. Ito ay noong Setyembre 19.
5: Ang una, ginatabo, sir. Nanggintawgan ko bala ni mama ha, nga nakainom sa gamaoy-maoy naman sa... Pero anan ako na iya, sir, halin sa una. Yung alin pa na sa bata ko, yung gamaoy-maoy, sila nasaya. Tapos ako lang yun na iya, sir, makatambag sa ila ni mama kung makita. Si mama, makita, eh, perme nga, mauyan mo. Pero ako lang na iya, makapakalma iya sa ila, ya, duwa.
4: Tinatayang na sa 15 meters lamang ang layo ng bahay ng suspect sa bahay ng biktima, kaya madali para sa dalawa na magharap o magkaroon ng komprontasyon. Sinabi ni Daniela na noong gabing yun ay napigilan niya ang away ng kanyang stepfather at ng suspect. Nang makita niyang may hawak na baril ang suspect, agad siyang namagitan at nakiusap na huwag ituloy ang balak upang hindi na lumala ang problema sa pagitan nila.
5: Sa stepfather, kung nag-intra, ka-intra, sa blaga kawakal, sa sagwa. Tapos nag-ano sa father ko, nag-bato, nag-sabat, nag-surya, nag-ambal, masiya nga. Nga, sina, ano nga, may draka, haw, may draka, di haw, nga, maano ka man sa pamilya namun, haw, nag-amot. Ang nabis na ano lang ginambal ka sa father ko. Tapos siya, yes, sir, nag-tili-tali sa sulod sila, wala, na po, asin sa armas. Kagabi, pala na napagawa na sa armas. Kaso wala akong nabisir na yung gaw, taga baka. Pinaglinong na sila, bisir, gulpe. Pakalma ko, di sila tanan mo.
6: Tapos ining suspect tapos, niya, nagbalik sa balay niya.
5: Oo, tapos nagwaya. Pagwaya, may dala sa armas. Ginsagang sa sang manghod ko sa stepfather ko, ang subang alaki. Ginsagang, pagsagang sa iya, ara ko sa pertahan. Nagamba ko, nung hindi, bagiyan na, nung nga, pagipatupa, kay maigo ko nung, pagkita yung ako ang ara sa pertahan, wala yan na dayon. Amo to, wala yan na dayon. Kay syempre, gatahap sa gawas akong. Kay suod silang amiguhay sa tuod ko, ganyan amay.
4: At kalauna na ay napakalma niya ang mga ito. Kinabukasan, Setyembre 20, hindi na na-control ni Daniela ang sitwasyon dahil wala siya sa kanilang bahay para pagsabihan ang dalawa. Nalaman na lamang nala sa critical na ang kondisyon ng kanyang stepfather matapos itong barilin ni Romark gamit ang isang improvised na baril. Ito ay ang sulpak.
5: Tapos wala akong na-expect pagka aga mo na o, nagtawag na yan. Bisa sinula ng mga tapadbalay. Emergency. Bisa sinula lang ka.
6: Nililinaway
5: sa, kaya natulog, matulog. Tapos sa ugto mo, mga 1 p.m. siguro.
6: Ari ka malandi?
5: Waay, nang tapos gintawgan ko nila, nga muna, kilala ko dito na yung makadto, balahang. Wala, saan ko natabo? Gadang incident, naging tiro. Oh, tapos nang, kapag ka motor yung test, naging agaw ko din, sir, puli. Naging agaw ko, pakadto sa hospital. Tama na, ang amba na lang nila ni mama. Amo na lang itong insaysay, bala ka gina, sir, amo itong natabo. Nga, ginano ya gadya. Paminsara, bala sir, anong bato siya? Wala armas ang si father ko, ni kutsilyo ni ano, wala. Tapos siya may armas, huwag ang si father ko, sir. Wala gadya ka bato-bato siya, sir. Dako-dako, gadya ka sala, ginimo iya.
4: Ayon naman sa panganay na anak ng biktima na si Ryan, umiinom noon ang anak ang kanyang ama kasama ang isang kaibigan sa kanilang bahay. Ngunit bandang alas 3 ng hapon ay lumabas ito at nagtungo sa tapat ng bahay ng sospek. Batay sa impormasyon mula sa mga kapitbahay, hinamon ng biktima ang sospek na lumabas ng bahay nito. Ngunit napigilan siya ng kanyang panganay na anak at nakabalik sa kanilang tahanan. Nang bumalik ang biktima na si Rene, hinabol siya ng suspek at pinaputukan gamit ang sulpak.
6: Nakita ko gidi ang pagwa sa suspek?
7: Nagano pa sa serga ang pagwa sa suspek. Kaya biya ko blau mayara sa mwais dala. Kili pag ano yung itugay, isuruso is papa, kay magwa sa papa. No? Nagwa sa pertahan, ang suruso ya. Tapos pag suruso, mungkin din ano yun ay kintiro ya.
4: Ayon kay Ryan, sa unang pagkalabit ay hindi pumutok ang sulpaka. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay tumama ito sa kaliwang bahagi ng katawan ng biktima na naging saningin ang kanyang pagbagsak.
7: Nalupok, wala. Pagkaduwa, naglupok din.
6: Okay, pero pwede gindala, yung ginduot
7: yung ginduot yung
6: sa chan. Okay, pero si papa mo ya, masabi man nga gagahod gitman rin sa lugar.
7: Gagahod man sa.
6: Pero iningilaway na dugay na rin.
7: Dugay na guro, sir.
4: Isinugod ang biktima sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, ngunit ito ay binawian ng buhay.
6: Ang tilas niya nagwa ka papa mo, naman?
7: Ang dosapay, asapay.
6: Ang sapay. Tapos nagwa, gin siya. Pero nakita mo, gin nga, wala na kabuhin si papa mo sa ginkuwa, di?
7: Sa ginawa pa. Sa bali, ginwadaan sa ginawa sa hospital.
6: So dito na sa ginbawian?
7: Ang bawian.
4: Sinabi ni Police Captain Lilani Laguting, hepe ng Police Station 10, na nakalista ang pangalan ng suspect sa badak bilang street-level individual at meron din itong mga kaso ng pananakita at paglabag sa Republic Act 591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
8: Nakatilang ina sa prison, no, sa hanggang 2020 siguro naga ang iyang kaso na da sa mga violent yung mga ano bala, mayara na sa kaso about sa bata nga iyang agin na ano, no, nga daw gin na sakit or somewhat gin ano yan, no, padapatan. Tapos may ara man na sa mga kaso dito kaga sa Montelupa dito sa Gimpriso. Ang una yung galing na kaso sa 10591 year 2007 dari man sa Station 10, no. Tapos nakalayain siya nag star naman balik dari.
4: Nagsagawa rin ang pulisya ng hot pursuit operation dahil armado ang suspect at may posibilidad na makapaminsala pa ito sa ibang tao kaugnay ng pagkamatay ni Rene Abibas.
8: It is because that armed and dangerous in his remark. So amo sinindi na pati kayo naman sa buong sir hot pursuit operation pagi sa ako niya ma-operatiba na madakpan din siya, no? Kaya it's because nga ang pamilya ka pa ngayon man to sa justisya. At the same time, no, base ko na may ara pa sa kama biktima.
4: Sinabi rin ang asawa ng biktima na si Ronaline Abibas na nahihirapan siyang itaguyod ang kanilang pamilya dahil meron silang 5 anak at siya ay walang trabaho.
9: Kung saan siya hon, saka sa ginimo, yan nga, Naging pagi, yagi sa armas, yung isa kahubog, iya kontra, dapat. Paminsaro niya man tani, kami lima kabilog na bata, ang ano, puro pa estudyante. Hindi ko na makuha ko rin sa pabalon sila, ladlaw. Tani ma, konsensya, yagi sa yasere ma, mapiriso man sa sere, kung kayo din patay, yagi dyan ako, ba na mo?
4: Nananawagan rin si Daniela sa suspect na sumuko sa mga otoridad at tumulong sa mga gastusin sa pagpapalibing.
5: Anong ginstorya? Taman ka bala nung mayuway patagani nung ginstorya? Taka ginpambalan, taka nung hindi lang. May lima sila ka bata nung mong business para nalantani sa mga manghod ko nung pamisaro nung nalantani nga. Paano ko? Siyempre, pisa na sa bala nung mangita kwarta para lang sa mga bata. Yan. Tapos humupa ng ginimo, musakit sa akin. Tapos hindi lang nga muna, gintimo mo sa tubang sa mga mangod ko. Lain-lain niya, trauma niya sila. Bisara magdaku sila, makita nila nga ang amay nila. Munang pagi sa paglutang mo, sakit-sakit na yan nung yan. Tani, kung si Shaun ka nung makako ka na ng tani.
4: Para sa K5NIR, Negros Investigative Report, ako si Red Salgado. K5 News FM.
3: Patay rin ang isang senior citizen sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Pero itinuturing ng sarado ang kaso ng pagpatay matapos umamin sa krimen ang suspect. Himayin natin ang krimen na ito sa ulat ni K5 Carla Defensor ng K5 News FM, Bacolod.
10: Senior citizen pinaslang sa sariling bahay sa lungsod ng Bacolod, sospetsado, arestado. Natagpo ang patay ang 80-anyos na lalaki sa loob ng kanyang bahay na kasalukuyang nire-renovate sa Purok NEDF, Barangay Handumanan, lungsod ng Bacolod, bandang 7:30 ng umaga, Biyernes, Setyembre 18, 2026. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM Bacolod, natagpuan ng isang karpentero ang nakakatanda na nakahiga sa banyo mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nang lapitan nila ito, nakita nilang naliligo sa sarili niyang dugo ang mata. Ayon sa pulisya, ang bahay na kasalukuyang nire-renovate ay dalawang beses nang ninakawan noong nakaraang Agosto, kung saan ninakaw ang isang cut-off machine at welding machine. Itinuturing ng case closed o sarado na ang kaso ng pagpatay sa senior citizen matapos aminin ng suspect ang pagpatay sa biktima. Ayon ito kay Police Captain Leilani Laguting, Hepe ng Bacolod City Police Station 10.
8: Ang hambal sa nato niya suspect, no? Di ba una-una hindi siya mag-ako kung siya ganyan ang nagpatay?
5: Mm-mm.
8: Tapos nag-alibay siya that may upod siya ng ibang nga tao, which is hindi mapatiyan. It's because that nakita siya lang dyan sa CCTV. So later on, pagkatos ang pamilya, ang hambal ko, nag-ako to sa nga siya ganyan ang nagpatay. Kaya ano na ang tawag sinina ng nakonsensya siguro sa pangabay sa pamilya.
10: Ang nasawing biktima ay kinilalang si Sigfredo, 80 anyos, habang ang suspect naman ang kinilalang si Paul, 29 anyos. Batay sa medico-legal na pagsusuri, nagtamo ang biktima ng mga saksak sa liig, 20, pati na rin sa iba pang parte ng katawan, dulot ng kanyang pagtatanggol sa sarili.
8: Kaya sa natabo iya kay Sir Sigfredo, nakaharap-harapan niya pa, kaya as you can see no, sa result sa iyang medical legal, may ara sa iyang signs of struggle, which nakita sa mga kamot niya na nagdepensa makuntani ang aton nga biktima.
10: Ayon kay Laguting, humingi ng tawad ang suspect sa pamilya na biktima dahil sa krimen.
8: Pagkaisa pasensya sa pamilya na ginawa mo itong krimen.
10: Sinabi rin ang suspect na wala siyang motibong magnakaw at wala siyang kinuha mula sa biktima. Gayunpaman, inamin ng suspect na gumagamit siya ng illegal na droga, samantalang haharap ang suspect ng kasong homicide.
8: Base man sa iya, wala man siya kuno motibo sa pagpangawat, kay wala man kuno siya maging kwa. Pero ang ano is that nang nagsulod sa siguro in

0: Body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anuman ng masakit, mag Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaukod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
3: Nakatutok pa rin kayo sa K5NIR, Negros Investigative Report. Isang hindi pa nakilalang lalaki ang natagpuang wala ng buhay sa Barangay Talay, Dumaguete City. Ayon sa mga residente, tatlong araw na umano itong nakabinbin sa isang puno bago natuklasan. Narito ang ulat ni K5 James Banduquillo ng K5 News FM, Dumaguete.
4: Dito mismo sa ating likuranda kung saan natagpuang wala ng buhay ang isang binatang lalaki na pinaniniwala ang nagpakamatay. Ayon sa mga nakakita na humabot na sa mahigit isang linggo bago pa ito natagpuan.
5: Personal na pinuntahan ng K5 News FM at Dumaguete News Team ang lugar kung saan natagpuan ng isang binatang lalaki na nakatali ang leeg sa isang puno gamit ang isang lubid. Dito mismo sa matahimik na lugar ng Barangay Talay, Dumaguete City, Negros Oriental, nakita ng isang barangay kagawad ang katawan ng isang lalaki na wala ng buhay. Kaya ito ay agad na pumunta kay Barangay Kapitan upang ipaalam ang kanyang nakita at tumawag ng pulisa. Sa isang panayam kay Barangay Talay, Dumaguete City Kapitan, Honorable Osias Pino, kinumpirma nito na ang bangkay na natagpuan sa kanyang barangay ay pinaniniwala ang nagpakamatay. Ngunit hindi nila ito kilala at hindi rin ito taga Barangay Talay. Agad na nagpunta ang naturang kapitan sa lugar at doon niya nakita personal ang bangkay ng lalaking nangangamoy na at ayon sa doktor na sumuri ay nasa mahigit isang linggong patay na di umano ang biktima.
6: So, totoo na isa ka pinsiyar na ito ang nangyayang ito na palit ni Balon ang 4 yung pinsiyar sa kadalinunan early morning then ito historia siya na naitaw ang bangkay karubaho na no? Tapos kuhaan mo ito nga pag-anto na mo ito na ako kung ano dito daanay ng mga tao na nagabot na ako ay nakatungod sa baho na baho naman ko sila. So, hindi na po kaya maklaro ang naon kung mo ito na sila nakadya siguro ito according sa doktor na simhana ng ito na kung ano nakita niya.
4: Wala rin daw umanong nawawalang tao na mula sa kanyang barangay sa mga araw na iyon. Kaya laking gulat na lang ni Kapitan Pino sa mga pangyayari.

0: hila, tahimik ka at mapayapa din naman ang kanilang barangay. Sinabi rin ni Kapitan Pino na medyo nasa liblib na lugar ang pinangyarihan at bihirang naaabot o nadadaanan ng roving team ng kanilang mga barangay tanod.
1: Purata yun po kay kung anong to, suot mo ito ng lugar na bili po ito mag-roving kay medyo mga katahuyan mong buwan. Pwede po ito suot ang ating mga tanod ng pag-roving. Layara po, nipawaan rin ito kami ng baho na dyan siya.
0: Kahit sino sa mga opisyal ng naturang barangay ay hindi kilala ang biktima at kahit mga residente sa malapit na lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng lalaki ay walang nakakakilala sa kanya. At tapos ang naturang insidente, ayon kay Kapitan Pino na pinaiigting na rin ang barangay Talay ang kanilang siguridad matapos ang pangyayari upang maiwasan at hindi na mangyari sa kanilang lugar.
1: Sa mga security, panggit ang active kaya ng mga tanong rin kani naman ni Rubin at ang BBE ang active kaya ng tanong rin.
0: Nagbigay naman ng minsahi si Kapitan Pino sa lahat ng mga tao sa kanilang barangay na maging mapagmatyag at ipagbigay alam ang mga kahinahinalang pangyayari sa kanilang lugar.
1: Akong minsay sa Kataon sa Talay na kanunay rin kita vigilant rin kita tanan o kaya kung sa mga katingatan na tuwan bili maayo ato gireport sumala atong hitabo na bugay itong na napalgan ang iyong patanilawas. So, masalamat po ko sa tao na nireport ko din ato, pero baho na job.
0: Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikilala ang naturang biktima na pinaniniwala ang nagpakamatay at inaasahan na may magandang resulta ang ginagawang investigasyon ng PNP Dumaguete at upang malaman na kung walang nga bang foul play ang kanyang pagkamatay. Para sa Negros NIR Investigative Report, ako si Kaki5 James Dietre Bayo Bandukilio. At sa iba pang balita, arestado sa isang drug buy bust operation sa Kabankalan City ang 35 taong gulang na lalaki. Itinuturong suspect sa pagpatay sa 31-anyos na si Iman Mumbai sa Himabaylan City noong Agosto 9. Narito ang detalye mula kay Aubrey Suspenye ng K5 News FM Kabankalan.
2: Isang suspect sa pagpatay sa 31-anyos na si Eman Mumbai sa Himamaylan City noong August 9 ang naaresto sa isang drug buy bust operation sa Kabankalan City. Isang mahalagang katotohanan ang lumitaw sa imbestigasyon ng kapulisan sa pagpatay sa 31-anyos na si Eman Mumbai ang pagkakaaresto kay Elias Regan sa isang drug buy bust operation na suspect mismo sa pagpatay. August 9, 2026 nang matagpo ang patay at may tama ng bala sa ulo at dibdib si Mumbai sa sityo Tanati Barangay Agisan, Himamaylan City. Noong August 24 naman, formal nang naisampa ang kasong murder laban sa suspect. Ngunit September 22, lumutang ang pangalan ni Elias Regan matapos siyang maaresto sa isang drug buy bust operation sa Kabankalan City kung saan nakuha sa kanya ang 15 grams ng shabu at isang pistol. Doon na kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, hepe ng Himamaylan Component City Police Station, na ang naarestong suspect sa drug operation ay siya ring itinuturong suspect sa pagpatay kay Mumbai.
3: Ang buy bust operation was identified as Regan Handuman Man. And ang among suspect is also Regan Handuman Man. So, most probably they are one and the same person.
2: Isa sa mga tinitignang anggulo ng investigasyon ang umano'y pagkakasangkot ni Mumbai sa pagpapakulong sa isang kasamahan sa droga na kinikilalang alias Joven, na nauna nang naaresto bago ang pagpatay sa biktima. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel John Ganson, hepe ng Kabankalan Component City Police Station, may mga naitala ring kaso laban kay alias Regan bago ang insidente. Kabilang dito ang carnapping sa Bayawan noong 2022 at robbery sa Kabankala noong 2023. Bukod sa kasong murder, nahaharap din ngayon ang suspect sa mga kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula sa isang drug by bust operation, muling nabuksan ang mas malalim na usapin sa pagkamatay ni Eman Mumbai. Sa ngayon, isang bagay ang kumpirmado. Ang suspect sa pagpatay kay Eman at ang lalaking na aresto sa drug by bust operation sa Kabankalan ay iisa. Para sa K5 Negros Investigative Report, Aubrey Suspenye, K5 News FM.
0: Tutukan sa ating pagbabalik. Kolonya Divina sa Sagay City, tinuturing na Marang Kapital. Huwag magpapahuli sa balita, kaya tutok lang dito sa K5 NIR. Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Rin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hindi namin ako pamatsyag, matumbako. Hindi ko kaginhawa. So ang nakabulik sa akin, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil na sa Clinica D3 Bio. Relax, anay. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akon dyan. Sugod ko pag inaw sa sang klinika, detox 500, kag maitise, ang bukol sa akon dyan nadula. Manamong islamat sa klinika, detox 500, kag maitise.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
5: Sa huling balita, kilala ang Barangay Colonia Divina sa Sagay City bilang Marang Kapital dahil sa kanilang mga produktong marang na mabibili sa halagang halos 3 piso kada piraso. Narito ang kwento ni Sheena Suelo ng K5 News FM Sagay sa Biliba!
6: Mga ka-K5, alam niyo ba na mayroong lugar dito sa lungsod ng Sagay na tinaguri ang Damarang Capital? Halina't ating alamin kung anong lugar dito sa lungsod ng Sagay ang tinaguri ang Damarang Capital of Negros. Atin din alamin kung anong klaseng prutas ba ang marang. Ito si ka-K5 Sheena at ito ang K5 Kakibunta. Ang Barangay Colonia Divina sa lungsod ng Sagay ang tinaguri ang Damarang Capital ng Negros. Tuwing buwan ng Setyembre, idinaraos ang Marang Festival dahil ito ang peak season ng naturang prutas. Mula sa Sagay City proper, kailangan mong bumiyahe humigit kumulang 23 kilometers para makarating dito. Ngayong 8 Marang Festival, halina at makisaya tayo sa Barangay Colonia Divina. Pagkababa, bubungad agad sa iyo ang mga makukulay na banderetas, mga iba't ibang paninda at mga stall ng mga masasarap na marang, mga ngiti ng tao na nagbibigay sigla sa kapistahan. Alam niyo ba na ang ibig sabihin ng salitang Colonia Divina ay Divine Colony? Base sa historical records ng lugar, nagsimula ito noong 1957, kung saan ang founder ng Trinitarian Religion Organization na kilala ngayong Alap Divine Temple na si Dr. Roberto G. Mahilong, kasama ang kanyang mga tagasunod mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, ay nagtungo sa timog na bahagi ng lugar na noon ay Barangay Campo Santiago, Sagay City. Dahil nakita nila na ang lugar ay spiritual sanctuary, dito sila tumira na kalaunang tinawag na Colonia Divina o sa salitang Ingles, Divine Colony. At sila rin ang nagpakilala sa prutas na marang na ngayon ay kanilang itinadaos bilang bahagi ng kanilang komunidad. Samantala, dumako naman tayo sa mga nakakatakam at masasarap na marang na tiyak na bubusugin tayo. Ang prutas na marang ay nagmula sa Borneo sa Malaysia. Makikita din ito sa bahagi ng Southeast Asia kagaya na lang ng Indonesia,
7: Malaysia, Thailand at Pilipinas.
6: Ang marang ay kabilang sa pamilya ng mulberry at fig na kilala sa siyentipikong tawag na Moraceae. Kilala ito sa kakaibang itsura ng balat na tila may mga tinik na parang hedgehog at parang prutas na jackfruit o langka at breadfruit o rimas dahil sa hugis nito. Lumalaki ito ng 15 hanggang 20 cm at nasa 1 hanggang 3 kilo ang bigas. Sa unang bukas, malalasahan mo na ang tamis ng prutas. Paano mo malalaman kung pwede nang kainin ang marang? Simple lang yan.
7: So, nahin lang paano tamabalad kung ang marang, sa kamarang, is luto na.
8: Gakumot na siya, ma'am, tapos mahumok.
7: Pero kung color green siya,
8: may klase ang marang, mayara ng amoy yellow, mayara sa green. Bisang green siya, basta humok na na siya, kagumot, luto na siya.
6: Naging sagana sa marang ang Colonia Divina ay dahil sa likas na yaman ng lupa na inaalagaan at pinipreserba ng mga taong nakatira dito. Ang marang din ang nagsisilbing hanap buhay at pagkakilanlan ng lugar. Alam niyo ba na may mga paniki dito sa Colonia Divina? Tama ang narinig niyo. Ang paniki ay may mahalagang papel sa pagyabong sa ekosistem nito. Dahil isa din sila sa mga tumutulong sa pag-disperse o pagpapakalat ng buto na maaaring maging dahilan upang tumubo ulit ito. Ang Colonia Divina ay hindi lamang bastang lugar dito sa lungsod ng Sagay. Kung hindi, lugar ito kung saan pinapahalagahan kung ano ang ibinahagi dito.
4: Sa Bilog Pilipinas daw kita lang may marang festival dire kay ang sa Davao, Durian Festival sila. So dire sa aton marang festival. So ini na ano na ni sa bilog nga nasyon sa aton nga nasyon nabalaan na gid sa bilog nga sa Pilipinas nga dire sa Divina Colonia may marang festival.
6: Matamis na marang, matamis na ihom sang palaabuton. Temang nilalarawan hindi lamang ang saganang biyaya na bigay ng kalikasan, kung hindi nilalarawan din ito ang pag-asa, isang prutas na naging tradisyon na at matagal nang tinaguyod ang mga kabuhayang matagal nang pinangangalagaan.
9: Happy Marang Festival Colonia Divina!
5: Mmm, sarap! Wala ba tayo dyan? Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang mga krimen, katiwalian at problema, atin yan tututukan. Dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Itang Oe at sa mga himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Burden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Number 1, 101.5 K5 News.

0: Isa ka lupo!
1: Lukpanay na! Kaupod si Bumagra nada. Para sa K5, who got love lines?
0: Isa ka lupo!
1: Opdan si Boom Granada 729. Duwa kita ka oras, magalinok panay. Kung wala pa ng lukpa ni Mister, si Boom Granada ang bahala. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Buksan mo, papasukin si Boom Granada gang. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Send me your who got greetings. Ang iyong request ng mga kanta, kung sa diin madumduman mo ang una nga lalaki nagpalupok sa imo sang kanamiton ga.
2: Grabe po.
1: Send me your hugot love song, hugot greetings. Sa luwat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Updan si Boom Granada para sa K5 hugot love lines. Sa aton dira ng mga taxi drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay dira nga ma-date-date, hambalon sinubyohon, magbakal sa extend of food supplement for men. Dapat naka-extended ya sinubyohon sa sining Saturday night.

0: Бум! Гранада!
1: Isa kalupok!
2: Isa kalupok kay NN Jen Yabla. May gabi, Sir Boom Granada. Si Edison Torres. Good evening, everyone. Kamusta na si kumpare ta Edison Torres? Nakapalupok na.
1: Isa kalupok
2: kay Melisa La Chica Gador. Good evening, Sir Boom Granada. Watching live from Barangay Oringaw, Kabangkalan City. Isa kalupok dira sa aton mga KSS, no?
1: Isa kalupok!
2: Mga KSS dira naton sa Oringaw, Kabangkalan.

0: isang kalupok.
1: Yasha Milan, yun PM Sir Boom Granada, isang kalupok sa Purok Mansilingan. Purok Mansilingan, iga? Barangay Mansilingan, oh, isang kalupok sa Akon Magulang, nga sinang pangging. Nagprepare sa iya baligya puto. Wow, pa namin turn gid ang puto basta may ano bala may cheese. Isa kalupok lang dira sa Family Milan, dira sa Barangay Mansilingan. Solilita Go. Good evening Sir Boom Granada. Salamat na kay Edison Torres dira sa Sagay City. Si Mami Bings Dolphin, kamusta na si Mami Bings Dolphin?
0: Isa kalupok.

0: Isa ka lupo!
1: Isa ka lupo kay Rhea Sendico. Good evening, Sir Boom Granada, watching live from Cabangcalan City. Si Gina Purano dira sa Barangay Estefania. Sir Boom, pa-request, remember me. Si Kumpare Ta Edison Torres, si Romela Sumatra. Good evening, DJ Boom Granada. Salamat ka live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Join me. 7 to 9, duwa kita ka oras, magalinok panay ga. Magalinok panay kita sa inyong mga hugot love song sa sininga gabi. Basta updan lang si Boom Granada.
0: Isa ka lubog!
2: K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupoke comparator Raymond Martinico Alonsabe. Good evening, Sir Boom Granada. Lukpan ko noon ni Papa Ramon si Mama Jocelyn. Sana all mads, malukpan naman si kumari ko. Si kumari ko Jocelyn dara sa Sipalay City.
1: Isa kalupok
0: lang dara sa family Alonsabe. Amalon si Mistera, mag-inom sa extend food supplement for men para suabe ang lupok.
2: Paano masabi?
0: Na-try ko eh, kaina.
1: Ay,

0: isa kalupok.
1: Sa Konya Team, isa kalupok. Si Mama JJM Salvador. Si Tita Julie Henovea Lumugdang. Do wala ka butwa, si Kumari ko Julie Hao. Day off, Danny Mister kon Saturday. Di ga palupok man siya eh. Si Sir Leonardo Relos. Si Mami Jet, dara si Palay Siri. Si Mami Bings Dolphin. Si Mami Dagay. Si Kumpari ko Dadboy Mendoza, dara sa Santa Clara. Si Bornales Goles Gems, nga uyabya kuno si Leslie Along. Isa kalupok kay Ruel Amigo. Sir Boom watching from Barangay San Miguel, Murcia, Purok, Humayan. Isa kalupok dara aki komparta Ruel Lamigo family.
0: Isa

Sir Boom pa request Remember Me. Ining Remember Me para kay Yasha Milan dara sa Barangay Mansilingan.

0: Isa ka po kay Myla Magkumot. Good evening, Sir Buma. Please play sa taga Sitio Punong Hinigarana. Kay Alan Magkumot, kay Rosalie Tagoy. Anong request mo, Myla? Isa kalupok dira sa inyo, ha?
1: Isa kalupok!
0: Si NN Jen Yabla watching live here in Tutong 4. Salamat, ha, dira sa Tutong 4. Hi, DJ Boom Granada. Palok payment ko sa kanamito. Sa Moises Padilla, si Tatay Romeo. Villanueva, si Ma'am Laureline Abuso. Villanueva family, si Mama Rivek Galvez. Thank you, DJ Boom. Perte si Romela Sumatray, sa kalupok si Modera Gaha.
2: K5, Hugot Love Lies.
0: Si Mama Gina Purano, ari ko di subong sa Moises Padilla, Sir Boom. Ay, ara ka dira gali. Abi ko, ari ka sa Barangay Estefania. Halong-halong lang dira sa Moises Padilla, Ma'am Gina Purano. Si Leslie Along, ginapa-shoutout niya si Chani De La Cruz. Isa kalupok, ha, kay Edison Torres, requester Boom Harana. Para kay sinuna, kay Leslie Along. Jonimay Reteta watching from Paglaom Village, Barangay Mansilingan. Si Jonimay Reteta, good evening sa imo, ma'am. Si Gino Banhaw Loro, mayong gabi idol. Isa kalupok sa family Loro from Hacienda Isabela. Sitio Minuro, Barangay Sag-ang, La Castellana. Isa kalupok. I-send in yung mga hugot love song, inyong mga request ng mga kanta. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Hasta kita 9. Duwa ka oras. Kita magapalupok sa sininga gabi. So join Boom Granada. Sa atong mga tricycle drivers, mga e-bike drivers. Isa kalupok mga sir.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok sa kay Tita Ariola Hisona. Tagadiin ka, ma'am. Isa kalupok sa imo. Si Sir Kaloy Heronggano. Isa kalupok. Si kumpari ko, Dad Boy Mendoza, ang lover boy. Amuning pinaka-lover boy sang Negros sa mga tanan-tanan ng SG, mga security guards dari sa Negros. Amuning pinaka-chick boy. Si kumpari ko, Dad Boy Mendoza. Good evening, Sir Boom Idol. Damo ulab. Damo uya, bulaga pangatag. Ikaw lang, gid. Good evening, Idol Boom. Isa kalupok sa Vilmapi Boys. Idol, please naman play Father and Son. Shout out sa Heronggano, Hinovea, Nerves, sa Banwa, sang Hinigarana.
1: Isa kalupok!
0: Mga SG money ang Vilmapi Boys. Diba, Sir Kaloy? Isa kalupok dira sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok kay Maria Noya sang Binalbagan. Sir Boom, please play Mr. DJ
2: Boom Granada. Boom Granada.

0: 95 Hugot Love Lines.
1: Love song na minuon, naniluma na ng panahon.
2: Isa kalupog kay Julius Alisan Arnado. Good evening, Sir Buma. Isa kalupog sa family Arnado, Sangpurok, Lionville, Barangay Mansilingan. Si kompare ko, Dad Boy Mendoza, kapang itauyab. Good lagi, good kung makapabakulod si kumpare ko, Dad Boy. Sa kalupok ha, sa ato ng mga SG, mga security guards. Si Rolilin Kabusog Villanueva, pa-request, sir, the best of me.
3: Isa kalupok!
2: Tagriin si Ma'am Lorilin Villanueva.

0: Isa ka po kay Mami Lily Inting Balinas. May gabi ya, Sir Boom Granada. Kamusta na si Sir Freddy Balinas? Si Sheena Tikson, pa-shoutout sir sa family Palabrika from Barangay Nauhang, Purok Tuwaya, si Palay City. Salamat ta sa family Palabrika from Sheena Tikson. Si Mama Gina Porano, si Grace Marperido, si Mami Dagay Almension, pag-greet na lang ko Sir Boom Granada, please kay Ma'am Yvonne Imperial. Hello? Sang kabugwaso ni sa kalupok dira si mo ma'am.
1: Isa kalupok.
2: Yeah. Yung pong kanta gusto ko. Oo. Thank you.
0: Si Sir Julius Alisan Arnado, good evening Sir Boom, pa shout out KSS Lionville no, Barangay Mansilingan ni sa kalupok dira sa inyo.
3: K5 Hugot Love Life.

Isa kalupo kay Jason de la Cruz, Senior. Mayang gabi, paring Boom Granada. Kamusta na si kumpari ko, Jason? Si Leslie Along inapag-greet niya ang lalaki nga una nagpalangga sa iya. Si kumpari ta, Gems, tood na aw. Si Felicious King, isa kalupo sa imo, sir. Good evening, K5 Boom Granada. Watching sa inyong programa sa Luna, La Paz, K5 News FM Bacolod. Salamat, Felicious King, dira sa La Paz. Si Ma'am Indang Hilado Sarad, good evening, Sir Boom. Galantaw kami sa imo live. Sa nga kun ba na si Jonathan Sarad? Si kumpari ko, Jonathan Sarad, naka-extend food supplement for men. Dapat ma-extend kagid, sir. Chimpo dan sa mong katugnaw. Dapat malokpan gid si misis. Lokpan sa pagpalangga. Pagbugtawa sa aga, timplan si misis ang DTX Coffee Mix. Salamat na kay Ma'am Indang Hilado Sarad, dara sa GK. Sumag. Amo man si kumpari ta, Jonathan Sarad. Galive kita sa Facebook account ka kay Five Bacolod. Join Amiga. Pagdan si Boom Granada until 9 PM. Request nyo mga kanta dara, no? Mga hugot love song nyo sa aton nga live. Comment nyo sa down. Sa down. Dara ka mo comment, hindi ko mo mag-PM kay Boom Granada. Kaya hindi ko na mabasahan. Sa Lunes ko pa na mabasahan kung mag-PM ka mo sa ako. Sir Boom, please play Kamusta Ka? Para ina sa akon nga friend nga wala nagapabatsyag.

0: Kamusta pa? Kamusta na si Nomat Lizel? Kamusta ka nagaham? Isa kalupok kay Felicious King, ha? Salamat sa imo, sir. K5, pwede ka request Beautiful Girl by Jose Marichan. Pakitao ni Boom Granada, sir. Sir, shout out sa kay Nunoy Pedro Villaruel, ang nag-monitor gid always. Si kumparita Pedro Villaruel, yada mo na uyab. Isa kalupok kay Gina Purano, salamat gid sa imo, ma'am. Good evening, crush. Late ko kay Aridi sa Vito Sagay. Ara ka dara, ma'am. Isa kalupok lang dara si mo.
1: Isa kalupok!
0: Si Numat Lizel, ara gali subong sa Vito Sagay. Along ka dara, Numat, ha? Basi makapit ka dara sa K5 News FM Sagay. Si Ma'am Indang Hilado Sarab, good evening, Sir Boom. Paliyo greet kay Carlita Banay. Happy, happy birthday si imo, Ma'am Carlita Banay. Diway kita daiko, galitsyon. Dibu gali subong ni Ma'am Carlita Banay. Si Tita Lea Etoralde, good evening sa imo, tita. Mari ka na sa Bacolod. Wala ka nagpala, Carlota. Si Dudes Labrador, good evening, Sir Boom. Please play Power of Love. Gamonitor lang kami diri sa Pulupandan. Zone 4A, shout out kay Joylene Labrador, si Luis de la Cruz,

0: Ay, ari gali subong si Tita Lea, nagsimba diri sa Takulinga. Isa kalupok lang si mo Tita Lea, Iturralde, ha? Tani sa Lunes, may ano ba, may may linugaw?
1: Paano masabi?
0: Isa kalupok kay Romela Sumatra. Salamat sa imo, Romela Sumatra. Isa kalupok sa imo. Tani ko na makita sa ano, ng boyfriend. May pakilala ko sa imo, at taga Bacolod.
2: Boom! Granada!

0: Isa kalupok kay Leonardo Sivalya. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok pa request paminsan-minsan para kay Leslie Along. Perti ba? Abi ko boyfriend niya na si ano Bornales Goles.
1: Isa kalupok!
0: Salamat kay Tita Leia Etoralde, si Yasha Milan, shout out Sir Boom. Palupoy kami diriya. Isa kalupok kay Manong Robin Show. Isa kalupok sa imo, sir.
1: Isa kalupok!

0: Isakalupo!
1: Isakalupo ka. Salamat gin kay Ma'am Gina Purano, kay Indang Hilado Sarada, si Ma Tita Leia Etoralde, shout out Gapamati sa Balay, si Angelie Chen, pag si Erlinda, si Gina, isakalupo ka.
0: Isakalupo!

0: Isa ka po kay Miss Chona Zapanta Barco. Advance happy birthday sa akong sister, si Charlita Bravo. Kag sa akong niece, si Yumi Zapanta. Happy happy birthday kay Ma'am Lucina Mendez Avellame. Sa Revellame family, good evening Sir Boom. Isa ka po, greet mo birthday ni Ihado Charles Morio. Happy happy birthday ah. Pag sa duwa ko no ka senior citizen.
1: Isa ka lupong!
0: Lahat ng akin. Si Ma'am Celia Morio. Kag si Nida M. Tolido. Kag ang utod ko sa Maaw, si Rowena, kag si Tuto Efren Planidad. Isa ka lupong sa inyo, Ma'am and Sir.
1: Isa ka lupong!

0: kung sila live upod ang KSS members, no? Isa kalupok dira sa inyo.
1: Isa kalupok!
2: Boom Granada. K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupo
1: kay Sir Ronnie, si Ronnie Vilches, Armin Rando, si Jason Vargas, si Jemuel Bryan, kag si Robert Bustamante, amo man si Edwin. Isa kalupo dira sa inyo, dira sa Bago City.
0: Isa kalupo!
1: Isa kalupo kay Estella Tayab. Kamusta na si Ma'am Estella Tayab? Nalukpa na? Si Tita Sunny Festa Ubahib, ginapalukpa niya ang pa-BB girl. Porte niyo nga grupo ba pa-bebe girls? Sa kalupok dara sa KSS Mansilingan Chapter, Kabugwason. Si Tita Julie Novella Mugdang nakabutwa na. Tapos na ta. Pila 30 minutes lang. Sa kalupok dara sa Hinovea Lumugdang Family, dara sa Barangay Mansilingan.
0: Isa kalupok!

0: sa'yo.
1: Isa ka lupo kay Tita Sunny Festa Ubahin. Nagalupo ko no ang... ang pa-BB Girls, no? Nalukpan na ni Boom Granada. Si Indang Hilado Sarad. Sir Boom. Isa ka lupo kay Nunoy Gonzalez. Si Honey Gonzalez. Si Ramil Baladoon. Si Ruth Corporal. Si Maria Elena. Kag si Julito Tubalado. Isa ka lupo na sa inyo. Si Miracle Tanoy, isa kalupok Bultar, taga Barangay 21. Isa kalupok dala.
2: Isa kalupok!
1: Sa Barangay 21.

0: Isa ka po kay Angel Valderrama na nalukpa na sa konokaina. Si Eugene Malate Lisas Jr. Isa ka po Sir Boom kay Migo Vince Jr. Narciso si Iniloga sa family Malate. Isa ka po dira sa Hinubaan.
1: Isa ka po!
0: Sir Boom, isa ka po kay Chamsia. Ano mo na si Chamsi Uyab? Si Priscilla, good evening, Sir Boom. Please play God Gave Me You. Tagadiyan si Priscilla Alera. Si Sir Kalo Herongano, lover boy tanga SG. Isa kalo po kay Ma'am Emeline Cordova. Kamusta na si Ma'am Emeline Cordova? Nalukpa na ni Banahon? Isa kalo po sa Saddam Mini Sound. Kag Atara James Sound System. From Eugene Malate Lisas Jr.
1: Isa ka lupo!
0: Dira sa Hinubaan. Ah, wala. Pagaling na lukpan si Angel Valderrama. Sabi ko na lukpan ka ina. Tikon si Boom Granada, abi mapalupok sa imo, okay lang? Kachu, si mo nindahan si Angel Valderrama. Kung kus IP, eh, mo gasinsin lang. Tiyagan mo daw. Isa kalupok lang sa kay Angel Valderrama. Ah. Dira sa Manaol, Talisay.
1: Isa kalupok!

0: Lisa Kalupok.
1: Si Eugene Malate, Lisa, sa Sir Boom, isa kalupok sa asawa ko, si Dina. Inapalukpan niya si asawahon. Naka-extend na ni Goro si kumpare ko, Eugene Malate, Lisa Junior. Ay.
0: Lisa Kalupok.
1: Pa-request ko dayon, araw-gabi. Araw-gabi nga, palupok. Amo na iya, sir. Idol, ah, dira sa hinubaan. Si Angel Valderrama, nalukpan na ni saan. Ginadenial ang... Salamat ta kay Sir Eugene Malate Lisas dira sa hinubaan na si Leslie Along Bigo. Wala Japon boyfriend. Chusy man be. Gusto man sang murat. Ang height 6'2 gid. Gusto ya sa lalaki. Malukpan ka na sang 6'2 ga. Makiangkiangan na yan. Tagaan ko sa ligad, SG. Security guard. 2 weeks lang sila ko nung binulagan niya. Piga ko nung performance. Isa kalupok lang dala kay Leslie Along. Ah. Si Priscilla Alera, paano ko'y sir? Shout out kay Cesar. Ano mo si Cesar? Boyfriend? Sir Boom, please play Kamusta Aking Mahal. Pangitaon ni Boom Granada, ha? Sir Boom, pwede magpalupok kay Brownout? Pwede eh. Iskan may suga pa. Happy, happy birthday lang sa Bana Bernie, Ma'am Rowena Villano Nervito. Dura sa Bago City. Kilala mo Sir Eugene Malate, Lisa, si ano gali? Si Leslie Along?
0: Isa ka lupok!
2: K5 Hugot Love Lines.

gusto ko noon ni Leslie inang perte man si Leslie, no? Perte man palang gagali si Leslie. Wala gani Migo, malukpan pa. Pa-request sir, buong pusong ligaw. Kuskan wala ka, Migo, malukpan ka man na Japon. Sa kalupok lang dira kay Angel Valderrama, dira sa Manaol, Talisay City. Si kumpare ko, Lipper, dira sa barangay Mansilingan, kamusta na mamidagaay? Nakatumara na extend food supplement for men. Isa ka lupo!

0: Isa ka po kay Lisa Sangkadis. Sir Boom, please play. Nandito ako.
1: Isa ka po!
0: Para ina sa akon nga ex-boyfriend nga asta subong, gahulat man ako Japon sang iya nga pagpalanggan. Perting hugot mo, Mads.
2: Boom! Granada!

0: Isa ka po kay Carlo De Leon. Hello po, Sir Boom. Isa ka po to my wife, si Anna May of Barangay Takuling. Magabalik si Boom Granada. Standby.
1: K5 News. K3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. It's an apple
1: to do. Salamat
2: sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente. Naging panglantaw ko not only to the senior citizens that I saw but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kayang bagay doon, huuha mo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang ako niya pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule. Muter na Max. Max Epic.
12: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
13: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
7: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa glawa. Para sa mas astig na performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh, available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
26: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
28: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
27: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Granada.
1: Ako ay isang model.
2: Welcome back mga ka-K5 sa inyong mga programa K5 Hugot Love Lines. Gawpod si Buma Granada, si Mang Romena Vilaran Erbito, isa kalupok dira si mo ma'am. Panyapon ta Sir Boom Tinolang Bisaya nga manok. Panyapon to do ma'am. Kabusog yun karon lokpan ka ni Mister. Birthday da ni Mister mo. Happy happy birthday lang dira ah. Kay komparita Ronnie dira sa barangay. Ano ka mo gan yung barangay ma'am? Si Dudes Labrador, good evening Sir Boom. Great birthday kay Nestor Labrador. Sila sin oni sir. Birthday, happy happy birthday lang kay Sir Nestor Labrador. Nagsuling-suling imo nga type-type sir. Isa ka po kay Joy, si Thea, si Nicole.
1: At di ko masabi na ako'y isa.
2: Isa kalupok dira sa Mambato, Barangay Tuoy. Salamat kita kay Sir Dudes Labrador. Dugay-dugay linok panay na kay naka-extend ako no si Sir Eugene Malate Lisa sa Junior dira sa Hinubaan.
3: Isa kalupok!
2: Send me your hugot love song. Request nyo mga kanta mga ka-K5 sa ato nyo Facebook account ka-K5 Bacolod. Shoutout ang Mel's Tambayan. Gamonitor gid sila si Ira, si Ray Esporma. Famoso family si Nalzie Flores, si Ruel Famoso, si Behelio Esporma. Kag si Rogelio Flores, isa kalupok dira sa inyo sa Barangay Dulao, Bago City.

0: Isa kalupok kay ano, Radera sa Barangay 18. Si Joseph sang Kabangkalan City. Si Jasmine sang Pulupandan.
1: Isa kalupok!
0: Kag si Diana sang Hinubaan. Isa kalupok, Sir Boom pa request sa araw-gabi.
2: Papa, pero what is that? Just like yours, Papa.

0: Happy happy birthday kay Mrs. ni kumpare Tal Leonardo Relos. Damo birthday subong ba? Si Mrs. niya Maribel Bustamante Relos. Happy happy birthday si mo, ma'am.
1: Isa ka lubog!
0: Si Manahon ko Sir Boom ga request kay kon hindi mo pagplay hindi ako karon malukpan. Please play Sir Boom, iniibig kita. Oh sweet sweet kay kumpare ko Ronnie ba? Daw wala lang sa una ng uyab. Joke lang sir. Happy happy birthday ha, sa tanan-tanan nga may birthday.

Happy birthday kay Sir Saddam Tatan sa barangay Talakagay. Dira sa Hinubaan, no? Sa Kalupok, dira sa imo, sir. Napalukpan ka ni Sir Eugene Malate Lisas Jr. Si James Bornales, may gabi pre. Romela Sumatra, pa-request DJ. Paalam, Halko.

Pila ng edad ni kumpare ko ron ni Ma'am Rowena. Mayang gabi pre, kag sa tanan nga team Lupoka. I'm sorry nga wala ko naka English speaking si kumpare ko ba?

0: Isa kalupok, Sir Boom, sa amon nga CEO, si Thea Faith Lisas, nga nagamonitor gid sa imo. Salamat ha, kay Ma'am Thea Faith Lisas.
1: Isa kalupok!
0: Last time la Sir Eugene Malate, Lisas, ara kami dira sa inubaan.
1: Isa kalupok!
0: Upod kami ni Tito Eric Tenerefe. Napalukpan man siya ni Leslie Along. Kilala mo ni si Leslie Along, Sir Eugene. Tagaan ko na siya last time boyfriend, si James Bornales. Himbulaga niya, 2 days lang sila. Pigaw ko no. Pigaw ko nung bitsok ko eh.

si Tito Jimmy Lazo, isa kalupok. Sir Boom Liog, request ko Sa Mata Makikita. Kay Nang Ravillian, isa kalupok dira ha. Kay Tito Jimmy Lazo. Isay lang mabatian ang iyang pangalan sa radyo. Banatan ta ni Sagret.

0: Isa kalupok kay Sir Raymond Suyum de la China, Sir Boom, isa kalupok si Goles Gems, bago naman Facebook account mo, pre. Isa lang kami na kabarangay ni Leslie Along, Sir Boom. Ay, tuod ka, sir. Sir Boom, si Jixon Vargas, nga gamay ang bitsukoy. Available siya ko, no? Ngayo siya number ni Leslie Along. Leslie, ngayon mo nga cellphone number, kay mga pangayo. Diyo. Hariw ang nga kanta para kay Tito Jimmy Lasso, Sa Mata Makikita.
1: Boom Granada!
2: Boom Granada!
1: Para sa K5 Hugot Love.

Isa ka po kay Ruel Lamigo, Sir Boom pa-request Magdalena. Pagkagto mo di sa inubaan, sir, nakapalupo ka man di. Wala, sir, bantay, sarado. May aradara, sir, raw. So, pero may kami dalabala ni Tito Eric. PPM la si Boom Granada, bala. Kung may available, kadira nga palukpan.

0: isa kalupog sa kay SG, security guard dira sa Memorial Park. Si Arnel Zabala. Sir Arnel Zabala, isa kalupog.
1: Isa ka!

0: mata.
1: Kay Tita Julie Henovea Lumugdang, kamusta na si Tita Julie? Sa akong nga Team Lupok, sa akong nga Boom Granada Angels. Sir Boom, day off, buwas ni Dad Boy Mendoza. Mapuli kag magpalupok. Nag-order na to kay ka sang Friday sa akong sang extend. Sa kalupok lang dara ah. Kay Sir Raymond de la China.
2: K5 Hugot Love Lines.

Isa kalupo kay Tita Chimi Aragon, dira sa Lope West Ias. Ginapalukpan niya si Ryan John Arnaez Esparas. Nga ang sudan prito nga. Naol ba? Si Ryan, may uyab na nata. For shoutout sa akong asawa, Sir Boom, nga si Grace. Bumperte, proud nga proud si kumpare ko Raymond Suyom de la China ba? Isa kalupok lang dala sa asawa ho ni Sir Raymond, ah. Si Grace. Hanggang kayo.

Isa ka po kay Pipito sang Kabangkalan, si Lucas sang Vista Alegre, kag si Beth sang DSBN. Sir Boom, please play ang kanta ni Sin Oniga ni Julina, Laging Tapat. Nagsaka, bing comment kay... Nag-comment din si Leslie Along.

Basta ginapatamyaw si Mrs., may sala na mo. Diba, Sir Dadboy Mendoza? Tanawab laging patamyaw, gid ni kumpare ta Raymond de la China, si Grace. Guro, may ginpalukpan naman nga iban eh. Kung may sala kay Mrs., di pag-grit-grit ang nag-boom granada. Sa mga SG, tadirabla ng mga lover boy, normal ang naambal ni kumpare ko de la China. Sa kalupok lang dira sa aton nga SG dira sa Santa Clara kay Sir Dadboy Mendoza nga nagpuli na Bernes pala nag-order na kay Boom Extenda. Kaya dapat kuno every weekend makapalupok sa lain man kuno ang ginalukpan niya kunwari sa bakulon mo. Tuod na kumpare ta Raymond de la China, si Leslie Along malambutan lang ni isa ka tuig, Leslie, hindi ka ginagakita, di boyfriend. Isang kalupok dira sa Low West ES kay Tita Chimi Aragon. Sir Boom, pa-request B, nagtutulog pa ang Diyos by Gary Valenciano. Pangitaon ni Boom Granada, sir, ha?

putukan kita. Si Luz V. Albay Castellano, pa-shoutout sa family Albay sa Tutong 4, Barangay Feliza. Rovelian Lazo. Si Nang Rovelian Villanueva Lazo. Sa Kalupok Sir Boom para kay Nanay Laon. Dira sa Poroka, Busay, Barangay Kabuga.

0: so sweet. Si kumpare tagali Raymond, nagpanihol ni Yol sa mga uyab. Nakpan siya gali ni misis niya, balsa ko ni kumpare ta dad boy. Amugid sir boom, nakainom na si dad boy Mendoza DTX para kay misis ya buwas. Buwas pagugtaw ni misis niya, timplahan niya na DTX coffee mix sir Raymond. Buwas siya kay wala kasi niyo balayang uyab mo timplahan mo dara sa Santa Clara.
1: Granada!

Isa lang kalupok dira kay SG Reyes Michael John. Pawala lang na pero naka-extend na ina.

0: Isa kalupog kay kumpareta Nunoy Pedro Villaruel. Sir Boom, naka-extend naman. Kunaga, Galega DTX Premium Coffee si kumpareta Nunoy Pedro. Kay isa kalupog lang dira ah. Sa mga SG tadira sa Santa Clara.
1: Isa kalupog!
0: Si Luz B. Albay Castellano.

Dali lang yung bala. Tuod gin na SG Reyes. Kung maka-extend gali si kumpare ta ex... si kumpare ta Reyes Fuerte gali.

0: Isa ka po kay Ma'am JGM Salvador, si Kumpare Tadad Boy Mendoza, si SG Reyes dira sa Santa Clara Subdivision.
1: Isa ka po!
0: Mga SG, tanga permigo order kay Boom Granada, extend food supplement for men. Wala lang ko kabalo kundi inyo nagamit ni SG Reyes.

tanawa bala si Ma'am Ruwen na Villaran Erbito. Na sir, boom si kumpare mo naka-extend. Nawasak gid ang banggerahan ko.

0: Isa kalubog kay Jomar Sangsagay.
1: Isa kalubog!
0: Si Kikay Sang Homesite. Sir, Boom Pangitae, mang kubi boyfriend. Biskan SG. Idol ko dan mga SG. Sir Dad Boy ho. SG Reyes. SG Dilacina.

0: Sa akong nga team, isa kalupo kay Ma'am JJM Salvador, kay Tita Julie Hinovea Lumugdan,
1: isa kalupo
0: kay Comparita Leonardo Ralos, si Mami Je Sansipalay Sirin, si Mami Bings Delphine, si Mami Dagay, si Comparita Dad Boy Mendoza, ang Lover Boy sang Santa Clara, Damo Uyab, wala ka panghatag, Bornales Goles Gems, kay si Leslie Along, kay Tita Chimi Aragon, Miss Chona Zapata Barco, kay Miss Ron Martorillas, dira sa Ron's Pateria. Shout out Danay, si Ma'am Abigail Dina Grace Fuentes. Na-miss mo siya, Sir Dad Boy. Si Ma'am Angie Aloy, good evening, Sir Boom. Pa-shout out lang da sa Purok, Kapisan, Barangay Vista Alegre.
1: Isa kalubog!
0: Mga K5, madamo gid nga salamat ha sa pag-upo nyo kay Boom Granada.
1: Isa kalubog!
2: K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupok, ahalong kay Ma'am JGM Salvador sa pagpauli, ma. Kabay pa nga nalukpan ka kaina.
1: Parang kailan lang ang mga pangarap.
0: Mga ka-K5, madamo ganyan salamat sa pag-upod kay Boom Granada. Madamo man niya salamat sa ato niya CEO, Boss Doc Ramiloy, sa paghatag opportunity nga makapungko diri, makaprograma diri, kag makambal sa sini nga microphone. Sa technical side, ka K5 Raimuel Alcantara.
2: Isa ka lupok!
0: Sa ako niya Team Lupok, sa ako niya Boom Granada Angels.
2: Isa ka lupok!
0: Hasta sa laso naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ.
2: Isa ka lupok!
0: Boom Granada. Dari lang gyapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City. Kag sa bilog na Pilipinas, ining K5 News FM 101.5, may gabi, Pilipinas.
3: Boom Granada! Nada.
4: K5 News.
5: D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
5: apo tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
13: Kulaga mala ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
14: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
4: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
21: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gini carots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
25: Isa lang solusyon.
21: hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
0: Basta.
21: Ano na yung engineer man?
20: Maedukar ka pa.
21: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts no, sa aton utok? No, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong ano ang dapat aton himbaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sila ka discussion karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
2: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas. Magandulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C. Kag Spore Biotic.
3: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
25: Saan naginom ka?
26: DTX 500.
25: Dina nalang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gitu. DTX 500.
1: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sila nga diskasyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
2: Unahan ko Sir GP, ang pinakaimportante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty Set.
1: Dapat
2: ang pinaka dapat. Balo ka mo ko nga ang aton utok yang pinaka grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
1: Husto.
2: Imagine la 20% no, sang oxygen nga atong ginahawa nagakadto sa aton utok para ini ang makafunction sang husto, no? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
1: Higo.
2: Kag mga latak, higo. Mm-hmm. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong nga cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinaka-sensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
1: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
2: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
1: Tagalik.
2: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Mm. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa ginawag planning, reasoning, kag ang lihi, nag-abakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the rate sa ilang nga ginawag teens.
1: Gusto mo galing na, no?
2: Ang adult, kag ang ano, bata pa gini. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang vitamina sa brain. Amo na gani, permanente madumduman mga kaluluhan ato, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas.
1: No?
2: Kaya isa na sa mga importante ang antioxidant.
1: Food for the brain.
2: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir Jim, ginapainom ko, ginaditin, 500 adlaw-adlaw, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
1: Which is very important. Grabe ang speed sang pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation. Galit, Dr. Ramil.
2: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin ngayon?
1: Gulpibi nga mapunggan.
2: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
1: Ginakuyap ng lika.
2: Diba, may mga kilala ka mong amuna. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang inap nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaron.
1: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang nga kung gulpi ka, mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
2: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imo alingagag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga mga ugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na, bugnaw ka tawa?
1: Oo, oh, sakit mo.
2: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
1: Sakit ulo.
2: Yung mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
1: Bangod nag-generate galing sa electrical.
2: May connection.
1: Gani, bangod nga nag-generate galing sa electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
2: Actually, around 23 watts, Sir GP.
1: Ay, no? Bigali, no?
2: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
1: Uy!
2: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
1: Nice!
2: Nga, paborito kagid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, Sir GP, amo ang nagapower sang connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sang gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Dina ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
8: Sa katlo, kapila ka mag-inom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
0: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
10: Edgar Santiago sa tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidya na ko ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo, Refendor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
20: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa da? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo. Gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
2: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise, pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Di siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP.
1: Amo
2: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya, takna namo tungod sa pabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So, DTX 500, kag Mighty C, or Pursy, may kay kompleto inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
8: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
2: So kaon ka mga ano processed food, di maubis ka, ma-overweight ka bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color kag of course preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council at World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gid nagkaon sini. So by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure or Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odors imo nga kalawasan kag ilok.
8: Syempre Sir JP, no, para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imo nga isig katawo, no, kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
20: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap. Babakan
2: sa mga butika. Sa mga gapangita klinika Diopress sa Bilabola, sa mga kuana, sa mga butika,
8: butika.
2: Sa mga aton nga, no, aton nga
8: clinic
2: stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kanto da, kag check up subong adlaw, no? Mm-hmm. Kag sa kabangkalan, mm-hmm. no? Schedule nato sa check up naton. Mm-hmm. The same time kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imong antioxidant.
11: Mm-hmm. Kape na being healthy.
2: Naka-detox ka. Mm-hmm. Kape na, may antioxidant ka pa. Mm-hmm. Iwala sa ibang, Sir Kevin.
11: DTX
2: Clinica, DTX Coffee Mix. Yung DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damay mo. No? Pwede mo nga dugangan sa ang kapsula sa ang DTX capsule. Mm-hmm. Pwede mo man butangan di tribayo. Mm-hmm.
8: Tribayo. Mm-hmm. Or ang kay engineer nga formula, no?
1: Extend. Extend.
8: No?
11: Ibobod.
1: Cocktail. Mm-hmm.
2: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, mm-hmm. We recommend ining gituwag DTX Premium.
8: DTX Coffee Mix Premium.
2: Ang DTX premium nga coffee is ang iyang nga sugar is stevia. Mm-hmm. So wala ka kulba, may mushroom siya, may Ganoderma mushroom nga pang nami gidya pang cancer. Mm-hmm. Pero may ibang tanga kape, Sir Kevin. Mm-hmm.
8: May katatlo mm-hmm. kita nga kape, no? Ang prebio coffee, ang prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics ang nga may prebiotics kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
2: Mga sorabs kag slow rabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
8: namit sabor.
2: Amo na. Kag syempre Sir Kevin, dila paglipatan, no? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada semana.
8: So nami ang DTX herbal oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles
2: makakas
8: mapagwa kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas
1: kag may choices sila
8: Sir may choices Kevin, sila Sir JP duha ka variant lemon scent kag lavender scent ang lemon scent nami ni siya pampanami sang inyong mood gapahappy sa inyo pero kung gusto niyo medyo relax ka mo nami inyo tulog ang lavender scent no
12: DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas hindi ka magkabalaka mag DTX 500 ka na ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals likawan ang baratian mag DTX 500 ka DTX 500 DTX 500
13: si Erin Grace paglimutan ako may sakit nga diabetes 250 ang akon nga sugar
1: ilang imo nga gininom nga kakapsula
13: duwa ka beses na sa aga kag sa gabi nag 100 ang akon nga sugar
12: wow DTX 500.
1: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
12: Talk ni Doc.
8: Thank you Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo no mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood suno sa mga datos no. Kag ang high blood no or ang hypertension pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat kaparte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
2: Kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas now high blood pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo
1: syempre delikado na yan
2: the walking time bomb. Cooking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong nga BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check-on mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo.
1: Nga high blood. Kibot ka lang, guba na kidney mo.
8: Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
2: Especially kung may white coat, ining white coat hypertension, blind, palapit malapit pala sa doktor. Kita lang sila sa...
1: Taas pipi.
2: Nahiblan na dahil. So, delikado. So, paano ang sporbiotics kag ining litribayo makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flow. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si sporbiotics kag wala ining gitawag litribayo. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka litribayo kag palainom ka sporbiotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag sporbiotics ginapromote niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kwan.
14: Dasig lang. Ginapalapan.
8: Relax ang imo.
2: Relax ang imo nga, no? Ang imo nga dugo. So, may pressure nga matabo? No. Wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka, sporbiotics kag i-combine mo sa gitawag ditribayo. Ti, kung ini nga mga arteries mas stiff or maclog ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano
8: trabaho.
2: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka sporbiotics, palaino man ka sang ditribayo, kay nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kay nga man nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre tong mga bad cholesterol, amatamaton to kakas sang good cholesterol nga makita sa ditribayo.
15: D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kag mikrobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gin.
15: D3 Bio ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3 mga butga. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kumpulang utik kog buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C mapalit sa mga butika.
18: Para sa libre nga check up bisitahan lang
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo Reference Door Building, Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique. Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
19: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
19: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension? But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporbiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang sporbiotics nga ara sa Clinica Sporbiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So, abi naton lifestyle lang ang makatuga sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood, asa nga itong nga blood pressure. Amuning ginatawag natin nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Klinika D3 Bio has disability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag natin nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardya, no, kung may gwardya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Klinika D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
2: Sir Kibin, ya, ano, wala pa ko ya high blood, ya, ginom na ko probiotics kag D3 Bio. Mahay blood ka pa? Mahay blood ko guro kung di na ko kainom eh.
1: Nambali lang an ounce of prevention. She's worth a pound of cure.
2: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
1: Correct.
8: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
2: Ang D3 Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay, kagaw. Sporbiotics na.
1: Gusto.
2: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
8: Sporbiotics man, sa H. pylori.
2: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
8: Sporbiotics man.
2: So, kung i-combine mo sa D3 Bio kag Sporbiotics, no, kaya niya nga pat yun, ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So, ang palainom D3 Bio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
8: Way ka na parasite.
2: Mga ginabuhi mo na nga lagba. So, mga, kung ako ba ginikanan, mesti ka bataan, sila ginibiktima sinimo. Hindi proper ang hygiene.
4: So, ko agad nyo mga bligan man natin, Dr. Mel, ang atong nga unto, no? Hindi magabog, tapos hindi istarambla sa nga kagaw, no? Mag-oil pulling kita, no? Sa nga klinika D3 Bio. No? Kung sa Dr. Mel, ginapares ko na ginausap wala niya ang Sporbiotics, no?
2: Kaya ako luksam, wala ko ginausap, itakaan ko kisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kuhana.
1: Ipatesting ko ni Dr. Mel, sang powder form yung lang, ginkakasa kapsul, dito ko nami, laman.
2: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
8: fructo-oligosaccharides.
2: Tamis gid na siya. Kay pagkaon na sa kwan, probiotics.
4: Tigin na patay niya na Sir Kevin ang ilang tawag Streptococcus mutans yung mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika D3 Bio kakag Sporbiotics, malikaw ang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa D3 Bio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
1: Tingala ka kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung kisa cancer sore nablang mga
8: init-init.
1: Abi mo to sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabuli?
2: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
1: Exactly.
2: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins, kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka D3 Bio kag Sporbiotics.
1: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
8: May ginapasin.
1: Repopulate mo. D3 Bio plus Sporbiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
21: DTX Beauty Soap.
23: Mamakas sa mga butika.
6: Impormasyon
25: Promosyon sa Ikaayong Lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Kupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nag gamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Energy booster.
10: Muternamax, Max Epektibo.
11: Ako galing si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga lawas kag ang akon liko. Tubong nga nakainom ko sang Muternapla kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
13: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
13: OT,
19: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
27: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
28: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
29: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500.

0: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress at law-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mighty Sick! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: 101.5 K5 News.
0: This song is brought to you by DTX 500. Pang laban sa mga sakit sa kidney. Mag DTX 500 ka.

0: Volunteer Fire Brigade sa Police Station 1.
1: Sunod sa inisyal ng impormasyon nga nakuha sa mga kapulisan, masami nga nagabisita sa cathedral si alias Alvin agud magpangamuyo.
0: Naobserbahan man nga naga-experyensya sa emotional kag psychological distress si alias Alvin.
1: Bangod sinigi natagan prioridad sa mga otoridad ang safety ni Alvin kag sa publiko nga yara sa palibot.
0: 110 million pesos gikan sa pagkol nga na-secure para sa duha ka mga bulutuan sa 3rd District. Nagka-secure sang 110 million pesos nga pondo gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corp. Kon pagkol ang Negros kon si Negros Occidental 3rd District Congressman Javier Benitez para sa duha ka mga bulutuan sa 3rd District.
1: 55 milyon pesos ang ihatag para sa duha ka mga bulutuan sa syudad sang talisay kag banwa sang Murcia.
0: Magluwas sa 3rd District isa ka bulutuan sa syudad sang La Carlota ang nalakip sa grant sang Pagcor.
1: Ang pondo ang pag-usaron para sa pagpatukod sang tatlo ka ukon panalgan nga building kag mayara ini sang 12 ka mga classrooms.
0: Natabon ang pundo sa idalom sang Memorandum of Agreement nga gimpirmahan sang Pagcor, Department of Education akon DepEd kag local government units.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, lalaki sa Bacolod nakuhaan sang 32 ka mga sachet sang marijuana. Arestadong isa ka 20 anyos nga lalaki matapos ka makuhaan sang 32 ka mga sachet sang marijuana sa ginpatigayon nga bybas operation sa Purok Mabinuligon Barangay 30 syudad sang Bacolod sa Bado sang gabi.
0: Gingkilala ang suspect nga si alias Doral, isa ka manugbaligya sang Balot.
1: Nakuha sa suspect ang 32 tran ka mga sachet sa ginapatian marijuana nga nagabugat sang 40 gramos.
0: Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sang sospetsado.
1: Samtang babahi nalasakan sang truck sa Barangay Tango, Bacolod. Patay ang isa ka 48 anyos nga babae matapos nga malasakan sang isa ka truck sa Dalan Araneta bahin sa Bangga Crossing 8 sa Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod kahapon Sabado, Setyembre 26.
0: Ginkilala ang biktima nga sa iya alias nga si Nemesha, residente sang Canlaon City sa Negros Oriental.
1: Sunod sa investigasyon sa Police Station 8, nagasakay ang biktima sa isa ka motorsiklo nga ginamaneho ni alias Joanna.
0: Samtang nagabiyahe pasur ang motorsiklo aksidente ini nga ginbungguan sang isa ka dump truck ang ginamaneho ni alias Remy, residente sang syudad sang Silay o kon Talisay.
1: Dead on the spot si Nemesha, samtang gindala naman sa ospital si alias Joanna.
0: Si alias Remy naman ang gindetain sang kapulisan sa kasunod nga insidente.
1: Sa katapusan nga balita lokal, Negros Power ginpasiguro ang uninterrupted power para sa Mascara Festival. Ginpasiguro sang Negros Electric and Power Corp o Negros Power nga maging uninterrupted ang supply sang kuryente sa maabot niya Mascara Festival.
0: Pahayag ni Negros Power Vice President kag Chief Operating Officer Engineer Jomel Zaporteza, gin-activate na nila ang full readiness drive.
1: Naplastar na sang Negros Power ang ila schedule sang deployment sang ila personnel, rapid response teams kag targeted preventive maintenance sa mga festival venues.
0: Namapa naman nila ang activity sites na assigned sa mga dedikado o kung delikado nga mga crews kag nakaposisyon na ang mga ini agon nga makayo gilayon na ang mga magduhaw nga issue.
1: Mayara naman sang ongoing nga koordinasyon sa lokal nga gobyerno sa Bacolod agud nga makumpirmar ang mga venue locations kag ang ilang mga kaugalingon nga power requirements.
0: Ang balitang national ang ginadulong sa inyo sang DDX 500. Ang DDX 500 ang may powerful compounds nga maka-prevent sa liver damage.
1: Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City.
0: Anom ka mga flood control projects sa Davao ginapatihan ghost projects sa sunod sa NBI. Ginapatihan sa National Bureau of Fire na Bureau of Investigation na kan NBI nga anom sa 51 ka mga flood control projects sa syudad sang Davao ang mayara sa mga indikasyon nga ghost projects ang mga iniya.
1: Sa pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, siyen ka mga proyekto nga ilagin usisa kag nakita mga red flags sa 51 ka mga proyekto lakip na diri ang anom ka mga undelivered.
0: Nagakita man ang NBI sang project site nga ginpunduhan sang 5 ka beses sa nagpadalom sang lain nga project titles apang palareho ang mga coordinates.
1: Duha sa mga alokasyon na nagabalor sang 21 milyones ka pesos kada isa, samtang tatlo nagabalor sang 22 milyones ka pesos kada isa.
0: Dugang panimatiba, ginusisa na Manila ang 10 ka mga boxes sang dokumento nga ginsumiter sang Department of Public Works

0: San Highway, so kung DPWH Davao Region. Agud may baluan kung ang mga proyekto ang aktual nga nakompleto kag napatuman ang mga required specifications.
1: Lakip sa mga record nga ilagi natun-an mo ang mga dokumento nga nagapakita sa mga pangalan sa mga individual nga nagbaton sa mga proyekto, findings ng Commission on Audit o CONCOA, inspection reports kag project specifications.
0: Dugang pa niya, ginalantaw naman sa ILA opisina ang report sa CONCOA nga nag-indikar nga ang contractor nga Genesis 88 nakakuha sang 7 billion pesos nga balor sang DP sa mga DPWH implemented flood projects sa siyudad sang Davao humalin na 2018 to 2024.
1: Sa dugang pa nga balita national, warrant of arrest ginpapanaog batok naman sa 12 ka mga persona may kaangtanan sa RPG attack batok sa isa ka alkalde. Nagpagwa sang warrant of arrest ang Iligan City Regional Trial Court Branch 1 batok sa 12 ka mga individual nga ginaligar may kahilabtanan sa nagluntad nga rocket propelled grenade o kun RPG attack batok naman kay Sheriff Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra ang patuan senior sang tinalikdan nga Enero.
0: Lakip sa mga ginpapanaugan sang warrant of arrest amo si Dato Unsay Maguindanao del Sur Mayor Dato Andal Zairil ang patuhuan the fifth kag iban pa.
1: Ang arrest warrant ang may kaangtanan sa resolusyon nga ginpagwa sang Department of Justice kun DOJ kun sa rin ilagin pahayag nga mayara sang probable cause o good nga kun ma-indict ang mga respondents ang pagpangatake.
0: Ang mga akusado ang nagapangatubang sang apat ka counts sang frustrated murder kag paglapas sa Section 4, Section 6 kag Section 7 sang Anti-Terrorism Act of 2020.
1: Magpakaisa si Sheriff Agwak Mayor Ampatuan kag anay Ato Unsay Mayor Dato Andal Unsay Ampatuan Jr. nga na-convict naman bangod siya kay labtanan sa 2009 na Maguindanao Massacre.
0: Bata naman ni Unsay si Mayor Dato Andal Zairin an kuna Zairil ang patuan the fifth.
1: Samtang Baste Duterte posibleng makontempt kung magpamalibad ini magtambong sa impeachment trial. Ginpahayag sa prosecution sang weekend na posibleng magpangatubang sang kaso nga contempt si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung magpamalibad ini nga magtambong sa impeachment trial sang iutod nga si Vice President Sara Duterte.
0: Sunod sa prosecution spokesperson Caglanao del Sur, Congressman Zia Diong, isa sa mga rason kung nga agin imbitahan si Baste, ang bangod nga nagaserbe siyang chairman sang HOPE, head of procuring entity.
1: Madumduman nga ginpapanaugan si Baste sang sabina, kaginmanduan siya sang Senate Impeachment Court nga magtambong sa patigayunan nga hearing sa Setyembre 28 tubtub 30.
0: Ginmanduan man siya nga dalon ang tanan nga mga record nga may kaangtanan sa GenCorp Industries Incorporated.
1: Ang GenCorp ang isa sa mga kumpanya nga gindeklarar ni VP Sara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o Consolidated ang 2024 kag 2025.
0: Sa katapusong balita sang National, 26 ka mga PDL sa Quezon City na graduara sa kolehiyo. 26 ka mga persons deprived of liberty o PDLs gikan sa Bureau of Jail Management and Penology National Capital Region ako ng BJMP NCR sa Quezon City ang nagraduara sa kolehiyo sa ginpatigay na 2026 commencement exercise kahapon Sabado.
1: Suno sa pahayag sa Philippine Information Agency o PIA na kaeskwela sa kolehiyo ang PDLs sa idalom sa partnership sa BJMP NCR, lokal ng gobyerno sa Quezon City kag o Quezon City University.
0: Nagraduara ang 26 sa kurso ng Bachelor of Science Entrepreneurship.
1: Suno kay Quezon City University President Teresita Anchenza. Amo ini ang labing unang graduate sang ukon nga naghalin sa male kag female dormitory sang BJMP NCR.
0: Amo man ini ang labing unang nga beses nga may mga lalaki nga nagraduar sa entrepreneurship nga kurso.
2: Balita International. International.
0: Ang balitang international na ginadulong sa inyo sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig naman batok sa impeksyon.
0: Iran nagsumiter sa panibagong nga proposal para maabrihan ang Strait of Hormuz. Nagsumiter sa panibagong nga proposal ang Iran na agud maabrihan ang Strait of Hormuz Biyernes, Setyembre 25.
1: Sunod sa panibagong nga proposal na ginbasa ng Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ilang naging propose nga abrihan ang Strait of Hormuz sa sunod lang sa pito kaadlaw.
0: Apang kabaylo sini, dapat untaton sa Estados Unidos ang ilan naval blockade sa mga pantalan sa Iran.
1: Ang ceasefire on all fronts, lakip na diri ang Lebanon kag Yemen ang pag-release sa mga frozen Iranian assets nga nagabalor sang $12 billion kag pagbawi sang oil sanctions.
0: Kung mapatuman ang ilang mga demands kag wala sang panibagong atensyon, ila gilayon nga Abrihana Strait of Hormuz.
1: Sunod naman sa report, gilayon naman nga ginbasura ni US President Donald Trump ang proposal kag namahugpang iya bumbahon liwat ang Iran.
0: Ang balitang sports ang inadulong sa inyo sa YTC.
1: Nagabulig ang YTC sa pagtindo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
0: Take up YTC, alkaline-based nga vitamin C. Carlos Zayulo doble kon double gold medalist sa 2026 Asian Games. Nakuha sang atleta nga si Carlos Zayulo ang duha ka mga gold medals sa 2026 Aichi Nagoya o kon Nagoya Asian Games. Naangko ni Zayulo ang unang nga gold matapos makascore sang 14.60 o kon 666 sa finals. Ang duha ka gold ang pinakauna nga medalya ni Zayulo sa Asian Games matapos ang wala makadaog sa iya unang nga pagpartisipar sa tuig 2018 kag wala naman ini naghambang sa tuig 2023. Si Zayulo naman ang pinakauna nga tiglawan sa Pilipinas nga nagka-gold sa paghampang matapos sa sampila ka tuig.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Ang Balitang Entertainment na ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Bana ni Rosmar nagpa-vasectomy. Ginpakigbahin sa negosyante kag social media personality nga si Rosmar Tan nga nagpaidalom sa vasectomy ang yabana nga si Jerome Pamulaklakin. Suno kay Rosmar, isa ini ka pamaagi sa yabana nga ipakita ang pagpalangga sa iya. Siling pasini sa iya post mas nadugangan ang iya rason nga palanggaon ng yabana bangod hindi tanan nga lalaki kaya himuon ini. Ang vasectomy ang isa ka minor nga operasyon kung sa rin ginautod o kung ginaselyuhan ang alagyan sang sperm sa kinatawo sang lalaki bilang isa ka klase sang birth control.
0: Good morning! Happy Sunday mga K-K5! Happy Sunday K-K5 Troy! Kamusta?
1: Good morning K-K5 Carla! Happy Sunday!
0: Yeah, may plano ka man magpa-vasectomy.
1: Basta hindi ka na magpa-vasectomy, hindi mo niya po. Baka... Pwede ba ka-produce?
0: Piling ko nagpa-vasect na mina lang kay tungod nga tindo kada tuig doon nagabusong inisaya ka K-5 Troy.
1: Pero tiyo in fairness K-5 ka ako sino pati yung manggrano ang kanda mo kwarta yun. Dito pa yung nag-birth control
0: yes,
1: no?
0: Yes, sakto gin yung iba nindi aw.
1: Pero tingin siyempre kumpigado laman niya kasi wala i-provide aw. Yes, hindi ba sige ka bata?
0: Yeah, gani ka K-5 Troy kaya tiyo bisan pang aga-control ka mahal ang di ba? Diba, may mga pills tuod may libre nga pills sa ano ni sa barangay ti siyempre, kapangita man niya sang kasawana ng imo sininalawas. Tiko, hindi ka na iya karong kasako, ispiliton mo gaya, di ba?
1: Diba?
0: Diba? Magkatipende man niya Japon, hindi ka piliton mo gaya. So, ti dapat nangin...
1: Pero ti desisyon niya sa lalaki,
0: yes,
1: na?
0: Yes, desisyon niya ganyan mag-asaway, di ba? Kagkabudlay man ba lang ang damadamo, bata?
1: Tiko, ikaw, yabi gusto mo, pwede magpa-vasectomy, hindi ka na magbata, pero ang asawa mo, yung gusto, yung magkaanak. Istoryahan nyo, anay, no? Istoryahan
0: nyo, di pa rin sina sa ila, may tatlo na sila kabata. Dua kabayi, isa kalalaki. Kinagbusong na siya, galing kayo doon na hulugan na siya.
1: Every year, no?
0: Oo, every year.
1: Ano hulugan sa ganito?
0: Pero excited na siya ka K-5 Troy, kay Tipila pa lang doon, na-confirm pa lang bala nga, amuna, nga may ano, nagbusong siya, nag-positive.
1: Okay.
0: Pero, wala, yun pa bala na pa-check, wala kung may heartbeat or wala. Di mo to, doon na ano
1: Duka
0: siya.
1: Last year or this year?
0: Sinilang, okay. Yun. Di pagpa-check nila, wala galing heartbeat.
1: Pero so, bonggahan, no? Yeah. Kaya diba negosyante na si Rosmar?
0: Yes.
1: Kamuta mo siya, kasi mga ano, no? Mga negosyo, no?
0: Do, beauty products.
1: Correct. Alas na, nandu-up-an yun, no? May yes. Resort pagin sa gani,
0: may
1: diba?
0: May resort siya, kaya di, may dumaisa na siya ka-house sa Tagaytay. Gabi, gusto, no?
1: Doon ka-compound, gusto, no?
0: Ay, ako, babe, doon nakita ko na siya ang first, hindi ginman first vlog niya, pero una-una, aralan na sila yan sa ano niya, sa city lang na
1: sila. Doon na sila sa una, kung K-5 ka, muna pag kay Chende ko, kay nag-join pa na sa Wawawi.
0: Yeah, oo.
1: Ka na?
0: Galing kiti Yapi Papa is business-minded.
1: Okay. Chinese sila garo na.
0: Chinese sila, pero may business na na sila yan sa may,
1: okay.
0: Hindi ko lang sure ha, basta sa city na sila sa Manila.
1: Pero kung naging pamana, nag-uro siya eh, no? May mana mo na siguro ka na po kuha eh. Kaya mo nag-uro nga ginigosyo-negosyo, yung mana, no?
0: Oo, tapos nagdako ka, nagdako. Nauna, ano mo lang ng ilang nga balay. Sa dalom, ila shop, sa babaw, ila balay.
1: Diba? Kamuda mo, pa sa mga sports car, ang iyang abana,
0: yeah,
1: no?
0: Yeah, diba? Grabe, collection na yung bala kay K-5 Troy.
1: Doka at doon, nagbakal ka na yung traktara.
0: Oo, tapos ang iyang mga kabataan, may mga balay na yan.
1: Ito,
0: oo. Oo, may mga balay na
1: yan. May mga insurance na.
0: Oo, may kamera na yan, di ba? Secured na yan. Secured imagine, di okay na ng tatlo yung kabata. Galing kiti kula to. Feeling ko, kula siya na hulugan. Ma, ano pag ito sa'ya? Mabata, pag isiya na
3: madami. Ano man guro, eh, may trauma man guro sila.
0: Yes, sakto.
3: Nahulugan
0: siya. Kag isa pa, bi, kada tuig eh. Di ba?
3: Di ba? Pero kiti siya, pre, kada bata, yaya kay Five Kaya. Kada bata, yaya, do ka pagbunag, yaya, do ka okay ka na yaya, okay yes. Na future mo kay...
0: Oo, secured na, no? Na. Sana all, di ba?
3: Hindi ka na kinanglaman, kayod-kayod pa,
0: no? Ganibo layo, dapat yung mayara, may investment, gada.
3: Na, tayo kita mo, tabalitan, rock.
0: Rock and roll. So, tayo mga ka-K-Fi, mayara, pagkita ka rin yung pagka-istoryahan, bantayan pagkatapos sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K-Fi News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Git ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Number 1.5 K5 News.
17: Good morning!
18: Good morning,
17: K5. Five ka, doka, biglaan mo dyan si Ethan Marie.
18: Meron na naman si Ethan.
19: Doga ka shock kita yan every Sunday, second portion.
18: Amo gani, tikundi, ano tadi? Na, na, na, na, na, wala ta music.
17: Matumato, pili lang ako noon. Good morning mga K5, welcome naman ka mo sa ato ni kaduwang part sa aton sininga Sunday News Program, ang Pamahaw kong Domingo.
19: Pamahaw sa K5.
17: Pamahaw nga puno sang chika, kag chika nga wala diri wala dito. Ako si K5 Troy.
19: Ako at, si isa kalupok, Boom Granada.
18: At kasi ka K5, Carla.
19: Mabalpukot ani, pamahaw nga may dala ko diri nga ibos.
17: Ay, by the way, may binansaga, nandibla sa buong ano, sa grupo ta,
19: ano?
17: Pandisal Queen.
19: Bitala naman sa padisala.
17: Oh. Ah, wala, wala na, wala na.
18: Ginubusan niya ko. Abi niyo kasi na nagubos ng tinapay.
17: Dala ko isa ka plastic.
18: Wala yung kuya ginbinlan.
17: Dala ko isa ka plastic. Ipapak ni Tito Muzairo.
19: Pila ka pandisal yung bakal mo, Troy?
17: Isa ka plastic nga. Nimot pila ito kabilog ha. Thank you gali kay Lolo kag Lola ha. No, nah, nagpadala sa pandisal.
19: Na imagine nun mo, isa ka plastic. Wala niyo ginbinlan si Boom Granada. Kapalungin ko kuya sa mga batasan niyo.
17: Si Zairo, wala nagbilin.
19: Amo na galib ko sa GC niyo.
18: May GC tao.
17: May GC tao.
18: Issue ka na naman ha. Issue ka na. Speaking of issue. Kay K5 Troy.
19: Anong issue? Wala sa sininga Sunday morning.
17: May issue kay Five Boom.
19: Ano issue?
17: Kay speaking of Carlos Yulo, kaya nagdaog siya sang double gold. Meron subong nagalapta no, sa social media. Ano nang istoryahan natin subong aga? May issue din rin nga ginterview si Carlos Yulo kagang iyang fiancé nga si Chloe na ano? Si Chloe.
0: Yung pamangkot siya sa isa ka veteran nga journalist, mm-hmm. no? Kon ni Caslon sila kono. Oo. Imbitado.
19: Ari pa parents. Imbitado ang parents.
0: Oo.
19: Oo. Oo. Kita ko to ya. Yeah, I saw that.
0: Ipabati. Ipabati sa. Dahil ko ako inyong opinion yung duwa.
18: Game, okay. Game, game.
0: Opinion ko man. Okay, game. Amo niya ka K5 ang interview kay Carlos Yulo kay Sayama game. Friend. Matiin nyo ah.
8: Nariyan. Kayo. Want your parents to be there?
10: For me, I think. Because, yung kasal po namin.
19: Ito ulit sa microphone.
10: Ako po yung, kami po, relationship po namin. And, mas pipiliin kong kami na lang. And mas, ano ba, ayoko ding masira yung moment namin para sa aming dapat dalawa. Ayoko yun, ano eh, ano po ba, mamansyahan pa. And, madami na din silang, madami na silang ginawa na pinatawad ka na. Eh, hanggang doon na lang din po. So, hindi po.
0: No, oh. Alam mo to?
19: So, sa liwat klaro won ta, uh-huh. interview si Carlos Yulo.
0: Ipatayin ko din ako ng mic. Tingnan ako. Okay.
18: Yeah.
19: Ito yung mic. Yeah.
0: Ay, nang, that's ano, audio. Headset.
18: Audio. Oh,
19: ano so, klaro won ta sa aton nga tagpalamatin mo yeah. sa wala mayo naka-clear sa tina nga issue.
18: Kaya naman si Tutoy.
19: So, gin-interview si Carlos Yulo sa isa ka veteran ng broadcaster.
18: Yeah.
0: Si Tita Karen.
18: It's Karen Davila.
19: Ang interview, Troy.
0: Nga kon imbitado bala ang imo nga ginikanan sa kasal nga duwa sa imo nga fiance. Uh-huh. So sa bat ni Yulo is no. ano kon no.
18: Yeah.
19: Big no
18: tapos again. Tapos okay lang to ni. Ang ano lang galing.
0: Kita ko jura mo kanina sa sang nagaano ha.
18: Hindi ako ti syempre kung kita wala na anad kita nga nagadako kita yang nga aton sininga ginikanan nagasuport ang aton sininga ginikanan sa aton. So, ti syempre, welcome gid sa laya any event sa aton sininga life okay. Kay K5 Troy, kay K5 Boom. Very welcome gid sa laya. Pero sa iya, kay tungod nga, ti, you know naman, ang natabo. Galing kay...
0: Before na K5 ka, may issue pa gid yabi, no?
18: Yes.
0: Tumala lang sa mother, yakag sa iya.
18: Oo, oh, may issue.
0: Mga allegation.
18: Yes,
0: to nga, ano?
18: Damo na iya issue. Uh-oh. Galing kay kung magambal ka nga, in short, toxic ang imo nga iloy. Dukalain, no? Dukalaway pamatian. Pero, kung amo niyang gusto niya, kay tungod nga naging toxic na sa iya, kahit iyang bal na naman lang, kiti, di ba, in short, no? Kahit amo naman na, ano to, mancha, di ba? Ambal niya, di ba? Mancha. Di galing kay kung mag-amo na, di, depende na siya. Kahit siyempre, damo na sila bi-isyo. Kagbasi kung hindi, okay. mag-itoon, mag-inchindihanay.
0: Pag isa, pati adlaw na yan sa ngila, kapag palang kaanay,
18: yes.
0: kag ilan na adlaw nga
18: ilan
0: duwa.
18: Ilan na yan, ilan
0: hindi
18: na
0: gusto
18: decision.
0: Nga may kuan, kuno yes. K5 ka, kag ma, ano bala ha, ma,
18: mabulabog. Mabulabog, diba? Damo na. Do something, makita nila may away or paglalisanay nga matabo, diba? Do something, amo na. Pero may positive man siguro nga side. About ka K5 Boom, K5 Boom.
19: Actually, kabudlay, maghatag sa aton opinion.
18: Yeah.
19: For me, ah,
18: yeah.
19: kaya wala kita kabalo sa side sa parents.
18: Okay. Yes.
19: Sa side ni Carlos Yulo.
18: Oh. No, iya pa lang napatihan, taka hindi siya gusto.
19: Mm. Okay. No, ilan ang mga ibubunot. No?
18: Yes.
19: So, I don't know.
18: Sige, tapos na.
0: No? Actually, naka-draw ni Bisang attention sa netizen, K5 yeah. ka, K5 Boom, muna nga super viral, subong.
18: Mm.
0: Kahit ilain-lain ang opinion, no? no? May, subong, may arada sila mga team na K5 ka, may team
18: ano
0: pamatanon, kay team, ano na ko,
18: no? Ano na yun, Bongga Bells?
0: Bongga Bells? Di ba, nag-debate sila online, no? Kahit may nagambal nga, ti, iloy mo muna ko na diya, puna muna
18: yung muna.
0: Then, sa piyak naman niya nga, sayo nagambal naman niya nga, ti, at end of the day, kuno niya, kasal man na nila,
18: yes.
0: ila, kuno
18: ila
0: niya, ano, decision,
18: decision.
19: Pero
18: yes.
19: sa ano lang bala, kung paminsaron lang ni Carlos Yulo, no?
0: Uh-huh.
19: Nang,
18: hindi talaga sabi pag i-pinpoint.
19: Ni Carlo Oberas eh.
0: Okay.
19: Ni Carlo Oberas, uh-huh. no?
18: Sige, go.
19: Diba? Wala kita sa sininga kalibutan kung lang ating parents. Eh.
18: Okay. Yes.
19: No? Amo gina paminsaron ta permi, no? Wala kita sa sininga posisyon subong, kung sa diin man kita subong, kung wala ating parents, no? So, for me, biskan, ano mo kainit sa imong parents, sa imong iloy kag amay, paminsaron mo gid permi nga tungod sa ila, amo na ni subong estado
18: yes.
19: natin sa aton nga kabuhi.
18: Oh, biskan no? ano pa nga issue.
19: Biskan ano pa nga sala sang iloy mo, ano man ang kakulangan sang iloy mo, ninyo mga ka K5, no? Paminsaron nyo gid permi, nga wala kita sa sininga kalibutan kung wala ang aton nga iloy kag amay.
18: Amo yes, sakto gid. No? Nag-isa pa, siguro, sa ko bigkit syempre bisan ano nga event aragid ang ginikanan di mo
0: okay.
18: So kumbaga do kalaw ay man hindi bisan pakulahaw na lang i-invite ah. Amo na lang gina, pakulahaw na lang i-invite nga bisan o oh, may invitation from us nga basi kung makakagto ka mo or what. Depende na na sa Iloy kung makagto siya or hindi, di bala. Kag kusin o magbi nga Iloy nga gubon ang pinaka dream sang kabataan, di bala. Is feeling ko to hindi man guro ah.
0: Kag actually K5 ka na mention man lang amo na bala nga gubon kuno nga muna. Nagdamo bay nagambal man sa social media nga naguba gani ko no ang journey sang bata niya samtang nga gina-represent pa lang Philippines bala kag samtang ginakuha tong gold ko na sa iban nga ano ang
18: yako no nga
0: gexena ko nung ano muna muna ti ano pa yan kung sa kasal naging kuno bala ha
18: amo naman na galing diba? May other point man sila
0: basta ako lain man yang ako niya point go, of view ka ano ka wow the views and opinions the of the host not necessarily reflect
19: mara kita opinion
0: lain lain kita ng opinion basta ako naman niya BK5 ka nga kay tindamo sang nagadebate online balahaw ang sa ako naman yung apart ya if depende gani sa ako niya kung ano yung maging decision ko do ka na balahaw no then kung imo yung relasyon sa ginikanan o kon sa pamilya mo maayo hindi mo silingon niya ang relasyon man sang niya iban. Sang iban maayo man so na lain ang aton nga relasyon sa tagsa naton ka ginikanan sa pamilya naton so hindi mo yan hindi mo silingon nga ma-apply sa imo ma-apply man na sa iya do ka mo na balahaw so feel ko may aragin na bisang pinanggagalingan si tito mo Carlos
18: yeah may aragin no? Bugat ginaguro para sa iya nga ibutang dira ang Iloy niya nga makita niya pa ay ba si tuod ang hambal to sang netizens nga base mabalahura kahit siyempre isang nagkakuha sa gold na eksena nga natabo possible pero kwan ng Japan pakulahaw lang Japan yung invitation bisan magkagto kag sa hindi at least bisan pa paano madumduman niya ang Iloy niya
19: amo ginang importante
0: ron civil man guro no
18: feeling ko man
0: feeling ko man
18: civil lang kaya wala pa man di ano gidbi mo no diba? Pero kahit ano na siya eh though ano gina siya kay tungod nga bata kag Iloy diba ila kwa ni bata kag Iloy diin gid bala ang
0: mas matimbang ang nobya mo orang ginikanan
18: mo na do mo na ang ginaanhan niya sa subong ti palangga man ang iyang nobya feeling ko may something pa nayasaya sa iya sini nga Iloy galing kay ti ka pangibabaw ang kaugot kainit sa natabo before
0: kag ano man ano yan ang ano no ang pinanggagalingan man sang Iloy man no
18: amo pa kinanghugot feeling ko sa akon yung paglantaw syempre sa partner niya
0: feel ko man
18: sa partner niya
0: feel ko
18: kay ti hindi man dan hipuso ng partner di ba good line niya kay Iloy
0: kag do nakamit lang na mo ang nanay niya no yes. About sa kay Chloe
18: sa partner so ang partner mismo mayara sang ginapakita nga hindi man mauyunan sa pihak at the same time ang partner may nakita man hindi man mauyunan doon muna bala doon hindi sila mag-click mag-bout na
0: at iba tayan tanang ilang kakasal no? Kung may bisita ginawa
18: yes.
0: Bala
18: sa feeling ko hindi kiti nag-know na siya mo feeling
0: siya.
18: Ko hindi
0: wala na sila guro feel ko K5 ka
18: feeling ko man or ang family isang girl kay galing kiti ara naman sila sa ano eh sa age bala nga ano ni nga insakto na maka-desisyon na sila sa ila no need na sang parents or other padarang
0: nga bagay ni si ano nagamba si Chloe ko ano kuno mangin desisyon ni Kaloy suportahan niya man
18: so,
0: ko no
18: so hindi bisan ano pa nang hambal guro sang iba nya tao invite lang imo mama muni mo to feeling ko hindi kid kiti nagambal na siya no nag-explain niya pag ani ko nga ah
0: di ba
18: anti sa naghambal no so hindi ginamatabo so ti respetuhon ta na lang ang iya sini nga ano
19: ilang
18: desisyon pero ti usually sa kalabanan may aragid bi iba nga secret marriage doon mo nang kakatabo na ulihin ang
0: mababalaan. Ibot ka dalawa lang, kasal ka na gano'n.
18: Na, di ba lang? Nakasal ka na gano'n.
0: Kaya mo na yung uso, subong yes. Wala na yung sa social media. Yan ang makasal ka, kasal
18: kaya nga, ka K5 Troy, damo yan subong isyo mo. Ay di, syempre, ang iban gusto nga sundon ang tradisyonal.
0: Okay,
18: may ara, ang subong niya, gusto yung praktikal na lang. Eh, di ba lang? Tidiin ka dabi. Diin ka dira, di ba lang? May ara pa yung nagsunod sa tradisyonal.
0: May iban gano'n yung ginakasal yun, hindi sa simbahan, no?
18: May ara iban yung sa simbahan, but very simple. Gidya ka K5 Troy. Parehas na dito sa amon nga grabe dito toy bibo nga to. Pero dito sa amon wala hindi bongga basta makasal lang sila dutay lang ang guest basta makasal lang sila oo may raman di iban nga nagadecide nga makasal kahit amo na ang time nga at the same time magtingob ang tanan
0: okay magtipon-tipon no
18: man
0: sa pamilya sang laki sa pamilya sang bayi magkilalahay
18: magkilala na yes so kada kasal do may ragid sang memorable ba lang
19: do man ako kasi sama ka reunion mga pamilya
18: yeah,
19: diba?
18: So galing kiti kalaw gini mo reunion
0: so pamakot dasan no kapay K5 boom
18: gani ti ano reunion or secret pabalasa
0: may decision mo kuya sa kabuhi
19: gina pamangkot mo kun san okay ikaw gani wala pa
0: apa bangkot da pila pa lang kuhaw
19: wala na isa pa edad dag ang okay mga K5
0: naman sa okay. Naman sa
19: ang pagpalangga wala okay. Na sa edad wala na sa edad
18: yes
19: no wala man na sa estado sang kabuhi
0: gumati ka ako jura
19: syempre ka nagtupad ka sa akon nagtupad ka sa fresh
18: wow grabe grabe
19: wala na ang pagpalangga amo hindi pa minsan nyo permit Troy ha
18: okay.
19: Ang pagpalangga wala sa edad wala sa estado sang kabuhi ano man ang pasang palangga mo.
18: Uh-huh.
19: Importante palangga mo siya sa matutuod, mag-updanay ka mo, well, magpamabuhi ka mo, no?
0: Uh-huh.
19: Ano nyo bala, mataguyod nyo ang inyong
18: yeah, mapaprovidean, mapaprovidean.
19: Ano na palangga, Troy, no? So, ipamangkot yes. Mo ko kung saan ako.
0: Balaan lang, balaan lang.
18: Pati, good morning sa atin, sining mga live viewers, sa
19: good morning.
18: Sining mga, ano ni, mga listeners naton, mga KSS naton, mga KSS team loyal dira natin, Ma'am Bings, Ma'am Julie, Ma'am May, hello, good morning.
19: Igreta dira sa Sagay, si Franklin Martinez, si Gina Purano, si Ma'am Merlita Malvas, kag si Mami Lily Inting Balinas dira sa Dangkalan, Ilog. Good morning.
18: Yes, hello,
0: yes and good morning.
18: Morning.
0: Good morning mano sa my family basa dira sa may Moises Padilla sa Singkang. Good morning sa inyo tanan.
18: Wow, hello, good
19: si
18: morning.
19: Si Tony Brelias. Good morning, Ma'am Carla. Live watching from Barangay Daan, Banwa, Sitio, Catali.
0: Ano yun, mga opinion sa mga commentators na KMFK? Ay, wala ko signal.
18: May ari di yun. No. No, tapos G-A-G-O-W.
0: Ay, ano ko
18: no? No, gid si Ma'am Merlinda Gayoba.
0: Okay.
18: No, no, gid sa'ya. Ay, siyempre, bilang Iloy man, may ano ka man sa bata mo. Depende na yan.
19: Pero,
18: no? Depende.
19: Ano yan, mabatsyagan tuod sa Iloy, no?
18: Sakit eh.
19: Diba, no? Nga,
18: yan siya po, ira ka na sa bata.
19: Sa una, yung sakripisyo ko, talantanan. Gani. Subo nga may ara ka na sa kagulingon mo, blang income.
18: Ikasarang.
19: No?
18: Mm-mm.
19: Diin ako subo.
18: Yeah. Diba? Galing kiti.
0: Ang tura ko naman lain man niya.
18: Galing kiti. Sa ako naman yung paglantaw, diri ko yung sa duwa ka, butang. Diri ko yung sa butang. Kumbaga, ako nga age na tong an. Galing kiti. Hindi man naguro mga kiki mo bata kung wala ka man sa may hini mo nga malain.
0: Diba nga, balas ng iban kay 5 ka, no, nga, ginikanan mo man nagihapon, pero wala nyo man yung pamangkot nga, bata
18: ano
0: mo man nagihapon,
18: yes.
0: Dokaw.
18: Oh. Ano gid bala?
0: Ay, aside niya, yes, kapag, ano,
18: yes,
0: aside mo man niya patuwa, aside mo man niya padala.
19: Oo, kabalo ko sa ibo, gina, no, kabalo ko, Troy,
18: yes.
19: Okay, so, balikan diba? Na ito ng mga listeners, no? Si Bornalis Goles James, good morning, dra si Mama Ilan. Galive kita sa Facebook account, page, K5 News FM, Bacolod 101.5. Pwede ka mo dira ka-comment
18: yes,
19: sa inyong opinion, inyong greetings.
18: Yes, yeah, sa K5 News FM, Negros Island Region, mayara kita dira sa live man ka K5 Boom.
19: Mm-hmm.
18: So mayari dira si Ma'am Sister Rafi Armunio, wala iya gina-honor ang parents siya. Halina, pagbusong, kagpagbunag, sakit sa parts ng parents. Yes, sakto ginman. Sakit ginman. Kiti siyempre, kiti, mayara, biban. Siguro sa sinauna, guro nga pagpati, mm-hmm. kagati subong ginapati man, but... dutay na lang, inabalang ako ginikanan mo. Ako ginikanan mo, hindi ako pagsundod. Doon mo na bala. Dumay pa matasan, ginman sa una nga mo na,
0: okay.
18: Di bala nga, sa subong ginasunod sa Gyapon. Pero may aragid yung iba niya nga doon naglain nga, tiinchindihon mo man ang bata mo.
0: Mm-hmm.
18: Di ba?
0: Feel ko, may aragid, tali karoon opinion to sa newsroom nga off-air na. Amo na niya, sinig.
19: Bakbakan, hasta mag-out.
18: Good luck sa inyo to.
0: Pinsan, pagiging karoon ni Zairo.
19: Ano bala? Great anay, si Louie Domingo. Oh, good
18: morning,
19: good Ma'am Carla, Sir Troy and Sir
0: Boom. Good morning.
18: Yeah, hello, good morning.
0: Oy, speaking of kasal, marumpat na lang ta, no?
18: Sige.
0: May pamangkot ko sa inyo nga duwa. Now, if mag-asawa na ka mo nga duwa, for example, yung kasal na ka mo, or fiancé ka mo, syempre may sing-sing na ginhatag, di ba? What if naglabuay na nagbulagay na ka mo, dapat bala nga ibalik sa babae ang sing-sing sa lalaki?
19: Hindi eh, iprinda ko eh. Diba? Hindi na. Ay, imagine na, Black Roy, saan kami pa ya, gagasto man ko yan sa iya. Hindi na, no need na mabalik.
18: Asa ako niya, ibalik ko ya.
19: Hindi ko ya ako gamit.
18: Kaya nga ah, sa parts na lalaki gakaigoan na yung iyang ego. Wow. Tapos, so kung once nga ang babae magbalik sang sing-sing sa lalaki, anong okay. pinakasakit? Sabi right. na yaka nga ah, once nga ang babae mangindi na, hindi na ginayaka kay Five Boom.
19: Tood ka?
18: Yes, pwera lang kung martir ka na gid. Pero halos tanan ni babae, once nga mag-indi, hindi na ginayaka kay Five Boom. Oh, eh, unlike sa lalaki nga ma, pwede pa ma, pwede pa mahilot-hilot,
17: okay.
18: once nga babae nga mag-indi na, hindi na. Mas ito. Dami kung ibalik mo. Ibalik para mabatsyagan kung ano kasakit.
19: Pero hindi magulat na lang yung babae, ano? Kaya kilala ko gani, no, nag... Ano man?
18: Pero ikaw kabalo ka na na kung anong rason.
19: Oh, gani man.
17: Pero ikaw yung ibalik mo?
19: Sa in-serious na pag-istorya.
17: Sa seryoso, pag-istorya na.

0: kinaiya.
1: Ano talaga, Miss Carla? Yung balay, tasakit ang ginatag mo.
2: Tama na.
1: Hindi na yan, Troy.
0: Hindi, nagpa-thank you. Kasi sakit ka na ba, Troy?
1: Kung wala bulagay sakitan kung imo heart. Hindi. Sa pinatatoon ka, tuwing nga nagpa balay, wala takagin sakit.
3: Ang programang ito.
0: No? Hindi, kinaiya eh. Hindi ko yung magpa-thank you. Ano? Hindi ko yung magpa-thank you. Kaya nga, ang sakit mo, kuya, nga i-thank you. Tapa ka.
1: Ilan mo na gani.
0: Pero
1: di
0: nang inform niya siya po sa life ko.
3: Ang programa ito, ayan doon sa iyo ng Lusartan.
1: Tapos ano mo sa ako, naging sakit lang ka?
2: Pila, ilagay mo luwak ang gina.
0: Natura, anong rason nga, nagbulagay?
1: Correct. Kaya nakita, misunderstanding.
0: No, sakit mo na, Japon.
1: Hindi, pwede lang pa mo naman sarihan.
0: No,
1: hindi naman, no.
3: Gasapan.
1: Hindi, sarihan ka na yan.
0: Hindi, Japon. Wala.
1: Take to hold.
0: No, hindi talaga.
1: Nagbulagay, sakit ko hindi pare.
0: Hindi tanan nga bagay.
1: Ano? Ang tanan nga bagay, Mr. Yahan.
0: No!
1: Tanan nga bagay, Mr. Yahan.
0: Hindi!
1: Okay, good morning kay Magina Purano.
3: Perdi na sa perdi. Kaya lahat to.
1: Ano nila? Behind sa sininga mic, Mr. Yahan, like ito.
0: Pero hindi, Ginjaya eh. Pag ano, nasa worst na gid nga, ano, nga scenario.
1: Okay,
0: ah. Ano, gid sa worst nga scenario. No need na, ah. We're done.
3: Sample, may pagbulagay nyo BK5 ka. Ya, tungod sa violence, no? Physical. Ginasakit ka niya, gali.
0: Oo,
3: thank you ka pa to.
0: Hindi na yan.
3: Thank you sa mga, no.
1: Basta, ma-thank you, kuya, ah. Ma-thank you lang, kuya.
3: Grabe, Ginjaya.
1: Nakagi ka na palangga. Matutuod. Para makamba, kasi sina, Troy.
3: Ginabalik yan sa akon.
1: Diba?
3: Gipatya ka nika.
0: Balan mo? Balan mo?
1: Ano?
0: Nagyan ko na.
1: Ito, ano?
0: Kaya, gaya ka pa, thank you. Balik man, Japon. Di na, we're done. Maliwat pa na karoon ng istorya, karoon.
3: Kung tapos na, tapos na, no?
0: Kung tapos na, tapos na. Ano pagit man?
3: Thank you.
1: Hindi, thank you sa talagang pangatag. Gusto ako. Hindi, Troy. Pagbalaga.
0: Kung worst scenario na, ha?
1: Pag kung bulagan ka sa imong uyab, balik kay ko.
3: Dari lang, no?
1: Kung anong imong
3: true to life niyaw.
1: Nga ba, ano, mahambal.
0: Hindi na, kaya kung mag-thank you, ti... Ano na ginaya? Nang may possibility
1: grabe,
0: pa.
1: Grabe,
0: pero pag
1: girls,
0: we're done na yan, eh, hindi yan, ay nakamun na katapos na yan.
1: Wala nung thank you na dayon. It's ano, done
0: ay,
1: na dayon?
0: Hindi, sa akin lang yan, ha? Di ko guro, kung inchindihan, ay kamuti, sige, bulagay na lang.
3: Kung mayo ang pagbulag nyo,
0: yes.
3: Be, no?
0: Kung sa worst scenario, nagid gani, ngani.
1: Ati, okay, ah.
3: Kung hindi namin manamit yung pagbulagay nyo. Thank you.
1: Hindi, Troy, wala kami katilaw palangga, Troy, that's why, amo lang imong pag-aboy sa ako, sa imong opinion. Tingstingay pala palangga, si Big Delphine, kagbulagi sa mga kabulag, kung anong mabatsyagan mo.
0: Tingin niya, sample, mag-isimang
3: bilis. Ayoko yung K-5 ka, ayoko mong bulagay kami, ibalik kong sing-sing, pero, hindi personally pa, dala ko niya sa...
1: Titan?
0: Ay, na, kaya iba, may closure mo.
3: Ah, may closure.
0: Kinaglan, gidya closure. Storya, naik ka mo, okay, we're done.
1: Okay. O, oh, okay.
0: Okay na lang, we're done.
1: Okay,
0: pero tapos na.
1: Matapos sa programa, we're done.
0: Yes.
3: Thank you sa lahat ng mga nangyari at mga binigay mo, ganon.
1: Oo muna. Tapos, we're done. Diba? Mama ko,
3: pero ito, no, sa pagambaya, doon ka gaasa.
0: Gani, gaasa.
3: Babalik pa sa dati.
0: Kung tapos na, tapos
1: wala
0: na.
1: Wala ko yung gaasa, miss ka. Ang akon lang yan.
0: Pila na kasakit ang nabatsyagan mo. Maasa ka pa.
3: Kung mag-aasa ka, taniwala mo na naging balik, eh,
0: gani,
3: no?
0: Gani, oo. Ma-thank you ka pa.
1: Ayoko na sana.
0: Miss Carla, pa shoutout please sa mga sa Ging Ging Store kaga Rom Store na pamatigid sila always. So hello, yeah. Good morning.
1: Good morning, Ging Ging Store.
0: Ging Ging kag Rom's Store. Greet sina Nanay Feli, Lodi May, Mary Joy, Ashley, Ninita, kag Minia sa Bloom and Treat Village. As village to Morsha, always ko pamatay. Thank you so
1: good
0: much.
1: Good morning, dara sa Morsha.
3: Ari ko hindi naman bisig-sig, ari naman. Gamit na naman kay Five Boom.
0: Ano ba niya? Kung
3: gamit, mga tulong
1: mugid ko.
3: Dari naman ko eh, gamit ni kay Five ka.
0: Sa gamit?
3: Sa gamit.
0: Ibalik na lang. Or ihatag na lang sa iban. Kaya di, may arag, hindi na na-share mag-button sa mga gamit na iaway na gamit lang manabi. Like may teddy bear. Tag mo lang sa iban. Tag doon sa, di ba, sa foundation. Pwede mo matag. Kung damo ka na may teddy bear. Okay. So, ibalik to. Yan, chocolate na. Anong mo naman to.
3: Pero feel ko yan, hindi na nag-group pagbalik yan kung gamit. Yan, kaya nahatag na lang mo, no?
0: Nahatag na.
3: Kaya ang sing-sing niya, be. Commitment
0: meaning. Commitment.
3: Mag-asawahay, kag magbanahay.
0: Yeah.
3: So kung hindi, nakamuotod na, ibalik mong sing-sing, wala sang take you.
1: Wow! Kung gamit, hindi mo magbalik, soksokon mo po Japon. Wow!
0: Hindi, tawag sa foundation, gani.
1: Ibalik mo na
0: yan.
3: Kabubuto niya na nga ginatag si mo.
1: Hindi ba talaga yan, Miss Katte, di ba ginatag si mo? Iba niya sapatos.
0: O, tiko, hindi, tawag mo sa foundation, tamo mo na makaigo.
1: Hindi, ibalik mo.

0: Unfair
1: lang yun. Lutang visa.
2: Nagatag ka pa. Ay! Sandal na lagi natag.
0: Sandal? Sandal ba?
2: Ako yung yatag ko na sa iban. Kaya kumbaga, ako yung yatag ko na sa iban, waste ka na sa akin. Basura ka na para sa akin. Okay. Diba?
0: That's good.
2: We're done.
1: Ikaw lang, why na yung ano, grabe, ginatag mo nito. Tapos kung magbulagay, tayo balik ko galisi mo.
2: Yes.
0: Word of the day, we're done.
2: We're done. Yeah, we're
1: hashtag
2: done.
1: We're done. Hashtag we're done. Done. Hashtag thank you.
0: At least may word dog. Okay, good. Kaya, anong imo yan? Anong imo yan?
1: Ayun na siya. Tubig.
0: Tahan ka rin. Hindi text na tahan
2: natin. Oo, te. Di bala? So, tiyan mo na lang na, para sa mga nagapalangga, piliin nyo ang lifetime na lang.
1: Oo, muna lang yun. Para wala bulagay ng matabo.
2: Para wala bulagay ng matabo. Intindihan, ay ka mo. Para at least, wala bulagay ng matabo.
1: Correct.
2: Oo, go.
1: Ay, Brad, kasi K-5
2: bubo. Ikaw, Tito, ano, Tito Bom, ano yung mo?
0: Ang pagpalangga, mga ka-K-5, hindi apos, hindi lahog-lahog.
1: Okay.
0: So, kung magpalangga ka mo, seryosohon nyo. Ako si Boom Granada, isa kalupok. K-5, hugot, obliges.
2: K-5, Troy?
1: Well, lang ako naman yung last na iyati. Kung nagpalangga, anay ka mo, seryosohon nyo, gidyay, no? Kahit hindi mo silingon niya, nga palang ka-anay lang ka mo, dapat inintuanay lang ka mo, galino ka mo na, no?
2: Yes.
1: Dapat kung palang ka-anay ka mo, kasal ka mo, sinusuhon yun lang
2: yes.
1: Din, no?
2: Yes, kaya na ka mo daw, wala na sa utol.
0: Respetuhon ang partner.
1: Ag- yes. Pa,
0: don't cheat.
2: Okay, we're done. Yeah. Mga ka-K5, inyo naman na batihan ang isang edisyon sa Sunday News Program sa Bunga Adlaw, si TM Rebende 7-2026.
1: Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos. Ko po si ka-K5 Red Salgado.
2: Sa pangalan sa Men and Women, sa K5 News of Fan Philippines, sa pagpanguna sa Amon Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, ako si ka-K5 Carla Defensor.
1: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Isa kalupok ka, Boom Granada.
2: Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News. FM.
1: Bye. Thank you.
2: We're done.
1: Thank you.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
8: Magnesium is called the master mineral.
9: The miracle mineral.
8: The miracle mineral.
9: Miracle mineral.
5: D3 Bio.
8: Magnesium affects nearly 300 different kinds of enzyme reaction in our body in order for us to survive. It affects our immune system, it affects our neuronal activity, ha? Pati ang brain activity mo, apektado ni magnesium, your blood glucose level, because magnesium plays a role in making insulin efficient, no? Ang insulin nga gadala sa aton glucose sa aton cell, ginapamayo na ni magnesium ang ubra ni insulin. Ang calcium is part of the 7 essential macro minerals si calcium, phosphorus, sodium, potassium.
5: D3 Bio.
8: Ang problema, si calcium kag si phosphorus kailangan may magnesium gid no, para maabsorb sila. So there is a relationship of these macro minerals. Ano may mga micro minerals nga importante? Of course, zinc and iron, pero dapat jutay lang. Kay matumaan ka, matamaan ka sobra ka iron, lain man. Tamaan ka ka zinc, lain man, no. So I think ang zinc is only around 40
9: milligrams. Tanan nga mga minerals nga below 100 milligrams. That's micro. And macro minerals is siyempre, above 100.
8: Above 100.
9: May mga certain nga mga milligram nga hindi po ka magsubra.
8: Oo.
5: D3 Bio.
9: Nakulang ka magnesium once, nga hindi kaya pala kaon gulay. Hindi kaya pala kaon prutan.
1: Hindi ka pala kaon nuts. So,
8: remember, amal nila, ang magnesium came from the ground. Most magnesium in our diet, halin sa plants, no, halin sa vegetables, halin sa fruits. So that's why, important tigid na we need to change our diet.
5: D3 Bio.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito. Isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3. Mabagat
7: sa mga butika.
5: D3 Bio.
11: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
8: Ang magnesium. magnesium is absorbed as well as everything that we eat. Ang tanan-tanan gina-absorb sa gut, sa aton or small intestine, particularly din sa small intestine, sa duodenum. Sa duodenum ta, may alatad ciliated walls. What it does, it absorbs vitamins, minerals like magnesium, and of course, other nutrients, micronutrients like zinc, and of course, iron. Tanan-tanan katabo.
7: D3 Bio.
8: But what happened if your gut is not healthy? Then magnesium absorption suffers. But don't you worry, no, kay may D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: And D3 Bio has extra virgin coconut oil, no? Ang extra virgin coconut oil ni promotes absorption of magnesium in endothelial tissues.
9: Gina-maximize niya.
8: Gina-maximize niya. Pero may isa pa nga part si D3 Bio nga gabulig, you know? And that is vitamin D3. Mm-hmm. Vitamin D3 in D3 Bio has a love affair with magnesium.
9: Wow.
8: So, ginahimo pa lang si vitamin D3, halin sa vitamin D, ang gaalay-alay siya si magnesium.
7: D3 Bio!
8: The most powerful kind of vitamin D is vitamin D3. And one cofactor that process vitamin D to become vitamin D3 is magnesium. But si vitamin D3 wala kakalipat, no, may utang ang loob kay magnesium. Once vitamin D3 na siya, kwaon niya si magnesium, ipasulod niya sa lawas ta.
7: D3 Bio!
8: That is the, kumbaga, ang love affair nila. But kanan-an ang vitamin D3 mo, D3 Bio gid nga kay ang vitamin D3 sang D3 Bio mas amplified tungod sang iya extra virgin coconut oil nga upod. Mas madulong niya si magnesium sa lawas mo. Once madulong na si magnesium sa lawas mo, nami ang production sang imo nitric oxide.
7: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with VCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift. OT. Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap in amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
7: let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
7: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.
17: Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liog kalikod sa salon pass. This is a method of elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liog kalikod.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras ka K5, alas 7:03 na.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: For all de los pueblos, the peoples for whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Oras ka kay 5, alas 7:04 na sang aga. Kag-welcome na naman sa aton siniga pagpalayag subugad lao dari sa aton siniga programa nga Foro de los Pueblos Sunday Edition.
7: Foro de los Pueblos.
4: Kamusta, kamusta nga aton siniga adlaw sang Domingo. Ang ibadra sa aton aga pa nagbugtaw para magplastar sa ila siniga mga lago. Kay man subuga adlaw, Operation Laban na naman. Ang ibandera, dumasiling naton nga daw kaangay sang Mount Canlaon ang kadamuon sang ila sininga lago mga ka-K5. Ang mga kabataan nato, no, di dapat buligan tagid ang aton sininga ginikana na gubigid badasig ang aton sininga trabaho sa aton sininga puloy-an ka K5. Ang aton sininga mga kabyanan nga nagabaligya sa gihapon sa aton sininga mga merkado sa tagsa aton ka mga barangay and of course sa may Libertad na public market nga nagaplastar sa ila sininga mga labas nga mga baligya. May agadra sa inyo kabay patani ha nga mangin madasig nga maubos ang aton sininga baligya subong adlaw. Among gani ka K5 kung adlaw sang Domingo, ginexpektar sa aton sini mga vendors ka maubos o maging madako ang aton sini nga benta bangod nga amuning pagdagsa sa mga manugbakal kay man wala sang trabaho. Kagati sa aton sini nga pagbaligya, medyo sakripisyo lang kita anay kay kisa abla grabe ang tagiti sang init. Di ko kaisa ang aton sini nga baligya, baligyaan nato nara sa gwa dira no, puti dapat gid nga para sa aton sini nga pamilya ka K5. Subuga adlaw Setyembre 27, tigdes bill 26 ka K5, bag-o na naman nga adlaw ang aton sini nga para sa aton sini nga kabuhi, nga kun kabudra na paslawan kagapon, bag-o na naman nga pag-asa agud mabatak nato ang aton sini nga kaugalingon. Ka K5 sa nagligad nga simana and of course kagapon nga adlaw napuno sang dalagko nga balita ang syudad sang Bacolod. Tinagligad to sa madumduman nyo ka K5. Ang barangay Handumanan may ara siyang pinatsanay and of course kinawatay kag may ara man siyang guramusay ka K5. Pero anatabo kagapon pinasahi kay banti isa kalalaki ang nagsaka dira sa may altar kaginsaka pagidya ang ibabaw pagidira kag may langgani kay ara dira katun si tiga Bureau of Fire Protection kapulisan naton kagiban pa nga mga volunteers agud masalbar ining lalaki nga daw nagtaas ang iya sining paminsaron. Pero tinakataas sa K5, di ba? Kung madagdag ka dira, danlog pa na eh. Kaya ti kalabanan, dira glossing pinta kag mga marmol pa ka K5. gamay mo lang ang sala nira, baka darin as ka, matupa ka sa idalong bawa. Ambot lang kung mabuhi ka pa ka K5. Kag isa man sa aton din nga balita, diri sa may sa barangay Takuling ka K5, sa madumduman yung nagligad gadlaw, minatabo sa maduman to eh, di ba? Late na natong gin report kami ari diri sa isa kalalaki nga nagtambag sa away sa duha kalalaki, siya ang nabunan sa iya sininga paa. Uy, delikado na ka K5 ha, kabante sa madumduman naton, isaban ka pulis at ubalas madumduman yung ipatigayon ining drug by bus operation Andrea sa may asyudad sa Bacolod kung saniin siya ang naiguan sang armas lutang sa iya sininga paa, damo sang dugo nga nagwa kaginbawian sang kabuhi. Dito mo, bumoto na tabo to sa isa kalalaki na nagligad. Ang buno sa paa, property ka na amo sang dugo nga nagwa ka kifay mo. So, isa man na sa ito sinipag-istoryahan sa mong gadlaw, kag masakit-sakit man, kagapon ni gadlaw, pasado alas 4, dira sa may National Highway, parti sang Barangay Tangub, Sudad sa Bacolod, dragit pasado alas 4, ha? Sa impormasyon nga nakuha naton, ining single nga motorsiklo, may nagasakay. And then, suddenly, ini sila ang nagpahigad, pero ini sila na sideswipe, na labot sa naglabay nga mixer truck, K5, uy kalu, uy manisang angkas sa K5. Ini siya ang ginsag-id doon na dalagin siya gani. Kag dito, nalabot sang truck, nalasakan ang iya sininga ulo. Babae ka K5 ha. Nagaedad ini siya 48 anyos. Inaman nga patpat sa ato ni K5 Berto Gakit sa ato sininga programa nga For the Los Pueblos, Subung Adlaw. Ang ato sininga programa gredulong sa aton sa Power Trio, ang ato sininga DTX 500, Mighty C, kag Klinika D3 Bio ka K5. Kung kamo nga matsag dira sa gatuyo sa inyo sininga lawas sa K5 di magkalipata nga mag higop. Kung natuyo kamo dira, kag hindi nyo gusto ka magtaas sa inyo sininga blood sugar mga K5, dapat mag-inom kamo sa aton sininga kampiyon nga kape, ang aton sininga DTX Coffee Mix kamati ka K5. Ini siya nag-detoxify sa inyo sininga lawas. Kung may nakaon kamo dira nga, especially kung may ligong magkaon sa pansit kanton, inadlaw pa nakagbagwa sa inyo sininga lawas. So, mas marami kung mag-inom kita sa DTX Coffee Mix kamati na cleansing sina ang inyo sininga lawas, ginapagwa ang mga nakaon nyo ba lang ang posible makahatag sang halit sa inyo nga lawas ka K5. So gani ka K5, mag-inom ha sa katong sininga DTX Coffee Mix. Kago ka mo nag-matsag na rasang ubo, sipon, trangkaso, di ba, hilanat. Ka K5, mag-inom sa katong sininga Klinika D3 Bio. Amo na katong sininga mga kampiyon ka K5 ha, nga mga suplemento nga makabulig sa inyo sininga ikaayong lawas. Edi magkalipat sa K5 nga i-like kag i-share aton sininga Facebook Live, makita niyo ha sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ari ginatamyaw na naton sa isa kamayong aga si Ma'am Merlita Malvas, Madam Bings Delphine. Kag subong man, ari ginapatamyaw ni Ma'am Merlita Malvas. Good morning Sir Red, monitor lang ko diri sa may barangay Dumanan kag mga pumuluyo drabay yung aga. Siya kay Ma'am Gina Borja, good morning Sir Red. Dito lang may monitor sa radio, happy Sunday. Ay, madabong kasalamat Ma'am Gina Borja. Kag sumugman sa kay Ma'am Binks Delphine, galantaw na siya. Why na ka panglaba? Kaya tapos na ko na si Ma'am Binks Delphine panglaba. Kag nag-exercise na ko na si Ma'am Binks Delphine. Kag sumugman isa ka ba yung aga sa kay Angie Aloy. Kag baldagid ko mahulog. Yes, correct. Pati kataas naman Bings Delphine. Di ba lang, altar? Then, nalipat lang ko sang term sina nga Aradirang Santos nga doon may nag-slope na lang doon kanuping made of stone. Di lang ko kabisado sang term sina. Pero pirti na kataas. Biskan pagani sa may Santo di lang kay K5 di San Sebastian, pirti na kataas. Tapos sa kaon ng pagidapin na kaibabaw, pero tinakataas ka K5.
7: los pueblos.
4: Mayong aga sa kay Bamsali Alminson, padayon ka pamatiga lang taw live hasta matapos yung programa. Madam mong kasalamat, Bamsali Alminson, Margie Ponteras, RM Grande. Shout out Cadiz, sa Pamilya Grande, Sirantes Bahilom, madamo nga salamat. Angie Aloy, may nga agad rin sa inyo, ha. Aginatamyaw mo naton sa isa kami yung aga si Ma May Dagay Alminson, nga nagatutok naman si Bunga Aga. Sa aton din ang mga K5 Solid Supporters sa Barangay Mansilingan, may nga agad rin sa inyo, mugilin sila. Ma'am Binks Delphine, Ma'am May Dagay, kag si Ma'am Chona Zapanta Barco. Permina ka pamati sa aton, di ba? Kasi lang ni Ma'am Simi Aragon, Dres Barangay Takuling ka pamati, kada kadadlaw. Kag sila ni Aria, Mami Lili Inting Balinas. Good morning, Binks Delphine, ginapatamyaw yaman si Ma'am Choli Colado, Langga Jingle Canoy. Subuga aga, nagatutok karon sa aton. Dan Heart and Share. Thank you gid Ma'am Sally Alminson. Kaga sa aton man nga mga kabyanan nga nagatutok na karon na Ruth Cordero Piano, correct ni? O Piano. Emmanuel Buenafe, George Carranzo. Ah, nadula to. George Carranzo Cascato Senior. Watching diri sa may Turicao Village. Correct, no? To Turicampo, ni kong Turicao. Badra sa may Barangay Alihisa, Siyudad Sang Bacolod. Chris Palma, good morning, Sir Red. Monitor lang kami dito sa may Desa Kugon. Okay, may nga agad ra, Palma Family, Parintini SM. Kag Bornalas Goles Gems, good morning, Melissa La Chica Gador. May nga agad ra sa inyo, mga ka-K5. Ma'am JJM Salvador, may nga agad ra sa imo, ha? Kag Chris Palma. Okay, madamo-damo nga salamat sa inyo mga K5. Well, unahon na itong kuha ka K5 Aetan, si K5 Berto Gakit. Kaya man kagapon nga adlaw, drop pala niya mga alas 4 sa hapon, nag-gululuwa dira o nag-dira ka K5, ining balita, informasyon nga nakuha naton nga may isa kalalaki. Kay una, abigarin namon kay K5, may aras ang sunog. Kay Menti, sa impormasyon nga nakuha naton, ara ang Bureau of Fire Protection. Galing kay K5, may isa na nakalalaki nga nagsunod na sa may simbahan, may ara pa ganing nga namuka sa mga santos, kag nagsaka pag-iniya sa altar. So, i-check naton this time si K5 Berto Gakit. Agud ipatpat, iling balita. Kay Menti, K5, duwa kadalag ko kabalita kagapon nga adlaw, Setyembre 26. Sa may siyudad sa Bacolod, dining aksidente dira sa may barangay Tangub. And then, K5, kag paglambot ya, dira gid mga nasa isya. Inilupok naman ang balita ka may isa kalalaki dira sa may San Sebastian Cathedral, mga ka-K5. Pero ano ba lang tabo? Antisinay ka man tika K5 ya. Sa informasyon nga nakuha ba nato, dining lalaki, residente sa barangay 12, siyudad sa Bacolod. Sa wala na kay balo kundi ni ang barangay 12 na K5, hindi siya ang aton darabalang daan ng Manukan Kantrinan. Dira sa may kilid, mismo siyang San Sebastian Cathedral, ara dira ang barangay 12, mga ka-K5. Ara dira ka K5 eh. Kag te, ining lalaki sa impormasyon nga nakuha naton, masamiman siya nga nagatambay dira sa may Bacolod City Public Plaza. Di ko magamuna yung K5 yung kuhan, impormasyon, but silingon, masamiman din siya nga nagasulod dira sa may San Sebastian Cathedral. Di ko magsulod na siya, wala man kaya K5 sang minatabo ka mga malain. Kag makita man siya gani ko kaisa ka K5 nga nagapangamuyo or nagasulod dira sa may simbahan. Amo na ka K5, ha? Ang aton sinang impormasyon nga nakwa, masamigan nagatambay sa may Bacolod City Public Plaza, and at the same time, nagasulod man siya kag nagapangamuyo mga ka K5. Pero galing kay Banti, ano bala ka K5 ang kausa sini? Kaman gulpiada eh. Sa pinamangkot, ang isa man dira sa mga vendors na gabaligya dira sa kadila sa may simbahan ka K5, ang impormasyon nga nakuha naton, hindi man siya kuno malain or may problema sa pabinsaron, kay kung kaysa do ko okay man siya. Kag nakibot pag halitong isa ka babae nga isa ka adlaw nakita ni siya nga tinlo. Tinlo ka kay Five. So, ari tilawanta, way gisabat si kay Five Bertogakit. Ari be. Ari nagatinguha kita nga taugan si kay Five Bertogakit. Ari kamatid kay Five siya gini kagapon ang nagpadulong dito sa may San Sebastian Cathedral. Kag mismo nakuha yung madara balita sa may barangay Tangub. Ining aksidente nga nagluntad dira mga KK5. So, ari ginatawagan ta karon na si KK5 Bertogakit para sa aton sininga balita mga KK5. So, daw wala gid gisabat, masibla hamuok ning tulog ni KK5 Bertogakit. Itawgilan sa bitaan para at least makuha na ito ng iban nga ang update sila. Ibang tika kay Five na rescue na kagabi. Ining lalaki. Kahit tido, hindi pa ito siya gani magsabat kay Five. Isang pinabangkot sa katapo sa media. Kagapon nga adlaw kay Five. So kwa, unta na lang. Ari si kay Five Berto, nag-reply na sa etan. Tawgi sabi, nag-reply na siya eh. Kaya tingnan atong sini nga mga tagpalamati sa mga aga kay K5 ang nag pangayo sang update na may baluan nilang mga duga nga detalye. Ara na ginatawagan mo sa K5etan. Okay, so this time kay K5 check na to na si kay K5 Bertogakit.
8: K5 News FM Live Report.
4: Kay K5 Berto, mayong aga.
7: Puro de los Pueblos.
4: Kay Five Berto.
9: Kay Five Brek, good morning. Takot sini ko mga o Diyos ko do naubos gid ang aton sini nga tempo kagabi, no? Dira sa may San Sebastian Cathedral. Kasi tayo ni sa may restaurant, kay Five Brek, ang natabo nga mabanaton actually kagabi. Kasi Five Brek, isa sa mga mabanaton nga dugin din bantayan at the same time ginistoryahan gid bangod ang isa ka lalaki kasi Rebet no so sa sulod sa simbahan nagsaka hindi lang sa altar kundi lapit sa may pabaw bisan kanupi sa altar kasi Rebet no ang dumay arko ina no sa may babaw ni San Sebastian bala kumalantaw ni kang kung nagapamati kita kay Bread ako nakalantaw kung naka gasimba kita kung katatumito makita naton dira kay Bread ining ributo ni San Sebastian nga ara sa tunga no ara siya sa may tunga kay Bread.
4: Basta amin ni Guro yes, sorry git kay Five Berto, pero basta amin ni Guro ko ipakita ni kay Five Etan ang background bala sa natabo kagapon. Actually may video kita na kay Etan nga naglumpat kay dyan mismo eh. Ara para makita sa aton sina mga viewers ining nagluntad kagapon. Ipakita na kay Etan. Yes, go ahead kay Five Berto.
9: Are be?
4: Sige be. So, apat gindi ka oras sa kay Five Berto ining pagbantay sa lalaki nga pretty kataas na damo. Kumbaga pa do third floor ni isang building kung di kita magsala ang kataason o doon o maamo sinay, no?
9: Pretty kataas. Kung maglantaw na itong sa video bala, ang ining inflated do man bala itong balloon bala nga kinagaging summit nga do foam no? Kagi Five Red pretty ni katakudako. No, grabe ni nga habukanay. Actually, grabe, apat ka oras bala. Nag-inalahay nga, nag-connect na sa ibang pagid nga mga agency, Bureau of Fire, police, kaya po ng mga rescuer, grabe ka sa Febred, ha? Police, Bureau of Fire, mga private volunteer rescue, kamo yung mga amiti na ton. Kagi Febred, kagdorti ka na mo kagabi sunod sa nga simbahan sa Kiva Bread, no? Doon ko mangkot, no? Kung 30 mo siya taas, 30 taas, no? rason nga isa sa mga ginalantaw diri nila nga kun mahulog ining lalaki kagabi kagiba bread pasinsa lang bisan sa simbahan pero ti posible
4: Rodrick, kita ta pro sa video diri kay Faberto diri sa video kay Faberto makita naton may kutsilyo sa nga dala no samtang ida rescue ini siya sa Bureau of Fire Protection may uyat sa kutsilyo
9: kasi ba bread di pataton ta bala ko ano na ta bugit no alas 5 supposed to be kasi ba bread may misa no morning scheduling abi kagapon for the anticipated mass mo siling on misa pang Domingo na ni kagapon no anticipated mass blaki ba bread ang muli mo kung sako ka Domingo may mga sabaduhan ng mga misa nga pwede kaya kung hindi ka nabalamad obligasyon mo mag-Domingo anticipated na doon pariho lang ang nagsimba ka Domingo kay Bebret no? Si Percy kadamo sang nagsimba ka Gapo no? Pero kasi Bebret na 5 ang misa ha so wala pa nag-umpisa ang misa no? Wala pa nag-umpisa mo nag-umpisa sang simbahan ka sa Gapo wala nag-umpisa pa ang misa kay Bebret tingnali lang yung lalaki ang nagsulod sa nag-ano-gani, may dala nga kutsilyo. Tiyama ko, laki ba, bro? May dala kayo mga kutsilyo. Nagtaya ka sa imuya. Kasi isipin ko, puwag na. Tapos, nagtaka to sa may altar. No, actually, information na to, nagpangduba ng Santos. Bakit man si Kalapang to kagapil, do wala man sing Santos, abi nga doon na, no, abla, doon na damage. Kedo, doon na duba. Kedo, kung na-crack, abi, to, gaman siya sila nga pag-gamo kagabi. Kedo, actually, kagabi, doon lagi magkagapon sa mga daan, doon lang silang gamo. So, alas 5 ang ito, Brett, pinaghinala ng mga tao, nagsakaan siya sa tabernakulo. So, kasi ba, Brett, pagkakaan sa tabernakulo, dito na itong ginsaway siya, galing ang problema, hindi siya malipatan, si man, may talani siya ng kutsilyo. Una, kutsilyo, kasi ba, Brett, hindi mo, mga alas 5:15, nag-decide din niya si Banya, patayun nun, sagwa ang misa. Actually, nag-misa, hindi siya sa gapon. Galing siya sagwa lang. No, sagwa, hindi.
4: Sa may kilid, dira makita, natun kay Faberto mo, no? Dira sa may kilid. May lapad-lapad ang space sa opisina mismo sa katedral. Doon lagi diniwat ining misa kay Faberto?
9: Dira kita ng landong man ba? At same time to may do naman yung lugar man nga do pwede magbid siya maka ano ah makapamisa-misa sila o galing tipuhag na eh no, may mga iban nga nagpinuli na lang kasi ang ipagwa ang inimo sa simbahan kagabi kagiba bread inang din ano sa eh no din pagwa ni Jack din patay ang suga no sa patay ang suga na proteka dulom din kuha ining ang sunod diri sa kay Mamasit kagabi nga nalabot sa mga rescuer ang kutsilyo kay Dr. Butang sa kilit sa nakuha diri kay Tiara ng sumabaw mong no? Pero hindi man tamaan nga sa mabawgid. So pagtuwa sa kutsilyo, kahit yaraman sa kilit, sa ma-rescuer, ang hindi mo ya, do na, no, sa mga threaten, sa mga kagiba, Brett, nagsaka, pagid na siya sa mabaw, no? Ito na nga, kumalanta mo ka gabi, ito sagto sa sababaw mo. Pagtulot mo kagiba, Brett, kung ara ka sa portahan, sa katedral, mampal mo gabi nga do santos sa sababaw, kay birthday ka sa taas, hindi pa bala kagiba, hindi niya basta-basta, katedral na ya, birthday niya ka taas, kasakit ka ni aton nga ulo magtangla lang sa sababaw sa katedral, how come pagid niya birthday sa pinakababaw, gintang retablo, bala? Kasi 5 red. Hindi ko magambal ka retablo kasi 5 red. Retablo sa ito. So, ang gold na bala, no? Na bahin sa sanctuaryo. Amo nang nga retablo. At the same time, ang sa babaw, gid, amo suya dito, gusto suya sa babaw, sa kanupi. At ano, gili, isang arko, no? Pero sino sa Bureau of Fire, may gintuha, may ginduba siya, isa ka dupana ni San Sebastian, ang motong nakuha na gubaya. Ang nagtuha sa tingpana kay San Sebastian. At kagapon, isa, dua, tatlo, apat, nasigwa na siya mga alas 9, 13, no? 9:13 sa K5 Red.
4: Prodrick, yung K5er to, actually, may nakita kita din yung picture sa Chamber Volunteer Fire Brigade. Ipakita at kifibetan because arin makita na ito from the start, wala pa actually na pahabok. Ini nga daw, masaling ta daw, inflatable bala. Nga daw, kuhan ba daw, ginahimo, nagan actually swimming pool bala sa mga kabataan. Pero galing hindi, ginapahabok siya, kung kaso nga may ara, dira sa mga tao, bala nga na-trap sa ibabaw, and then kung maglumpat, dira mga di, why na alagyan, kamati, ito, grabe ng kalayo. Ang muna ginagamit sa katong sinin mga fire volunteers, kaya K5 Berto. So, isa diri sa nag-rescue sa Chamber Volunteer Fire Brigade, si Jingle Merida Pagunsan. Taga-Barangay Estefania, manay kay K5 Berto gani. At tumutok kagapon, kagutanawo na ton ang yellow na bala nga inflatable kay K5 Berto, gikan isa sa Chamber Volunteer Fire Brigade. Araw kung makita naton, grabe gid ni ang pamangkot ni kay Feberto kung paano siya nakasaka ni man kay kun tanawon ta diri sa kilid do kun tanawon ta si kilid ka mga tagas ka mga lagyo di sang unless kun gabitan mo hagdanan ano ni man kita klase ni amat-amat ang kilid ni ang do kanopi ni sa mga Santos kay Feberto.
9: Actually kag ibred nakwa naton ang logic kagabi no. Pwede mo siya masakaw, ginabrede, no?
4: Pwede
9: mo siya masakaw, hindi mo yung mga bato nga pwede yung matikang. Pero, kapamangkot kita ka gapon, si kung pwede mo lang kailin masakaw, nga doon kadugay, gidya ka ginabred, no? Kadugay, gidya nga abi, kadugay, gidya ang rescue, be? No, pwede mo nila masakaw. Una best ka ginabred, nagsunod ang aton, sininga rescuer, mga volunteer rescue na aton, police, kagya pila ka mga may otoridad naton sa simbahan, ginatinguan nila nga ma-istorya, ma-istorya, ma-transaksyon, nagutom kao, pakanon ka namun, baklan ka namun, pagkaon, kay balan mo kagiba bread, kung sa sakanay lang masaka, gid mo, no? Ang problema kagiba bread, kay basi lang, no, ginapabayaan lang nila. Kaya kung hindi madala, kaya dumamat-amat na og. Ang problema, kasi pa bread, malam mo nga ha, malukso sa patay mo.
4: Delikado.
9: Kaya kung hindi ka sa taas, kasi pa bread.
4: Awa-awa.
9: Relax lang, the protocol. No? Relax. Hindi isa guys ang, hindi isa pagpahuga. Kasi anytime tendency, kasi pa bread, malumpat siya. No? Ikaduwa, kasi pa bread, ginanegosyar mo ng term na kagabi. No? Ginanegosyate siya na pakanoon kung gutom. Pero si mamano kung may response pala sa Diva Bread. Wala sa response. Ang wala man siya nagahambal. Ang nga iya, sila nga ginahambal ka Diva Bread. Ay ang ang kamot siya bala. No? Kamot siya. Ginapawaslik siya bala nga. Go away bala. Mula kamot bala. Go away. Alinda, alinda. Gutom mo da. Oo, pero wala din sa sabat, wala kung sinagda ang halin sa gabi sa iya.
4: Ano man, nang kaysa information nga nakuha natin, hindi pa natin ma-announce ko kay K5er to because kanilang lanon, paninga kumpirmala sa katong sining autoridad. Why is ako ng problema? Ay ako nung sa paminsaron eh. Kaginaligar, ang iya sina nga Iloy, nagabaligya na ko nung before sa may San Sebastian Cathedral, dra sa may Gwa. Kag amun actually ang information nga nakuha ta ara da nanay niya sa kilid dalan gabaligya before magpasulod sa may boulevard. Amun ang information nga nakuha ta kay Fiber to pre confirm na naton kay manti siguro ba si ano man may nakaon siya nga daw hindi amo may problema lang sa ginapangatubang nagsaka da sa may lagit kay wala man siya napilasan may nabunaan kagapon kay Fiber to.
9: Kagiba Bread, kato kita sa background sang biktima. Mm. Yung pala itong biktima ni Kagiba Bread, eh, no?
4: Mm-hmm.
9: Hindi niya siya suspect, yung nakabig niya siyang victim. No?
4: Mm. Kasi
9: siya, may mga pilas niya siya pagka Kagiba Bread, no? May mga pilas niya siya. So, ang ginalantaw diri sa itong sining mga otoridad, ang iya sining background, una bes kagapon, nag-abinaton, barangay 10 siya, kaya ba nyan sa barangay 10 ko, no? Sa tinatuan ni Cap Strong, Kagiba Bread, pero hindi mo kuno iya to residente. Until now, wala kabalo kung kagadiin siya, kaya wala man pamilya nga nagpalapit siya to kagapon. Kagiba Bread, kagtong ang background, balang na do lain sa paminsaron, o kung out of nowhere siya, yeah, problema lang bisya Kagiba Bread, wala gid siya sabat. No? Wala gid siya sabat. Ang iya lang ni Kagabi, nga ginamba sa aton, gatango lang siya, no? Wala lang, wala. Hindi man siya violent, eh.
4: Mm.
9: No? Wala lang itong katabo. Mm. Wala kagabi nga naglala siya sa potsilyo.
4: Mm.
9: Pero kasi nabred yung kwatang background halin sa pulis.
4: Mm.
9: Pero may manda siya kuno sa may plaza. May mga naghambal man nga pirmi siya gatagto sa simbahan sa sulod.
4: Mm.
9: Kaga magpangamuyo. Ang problema kay do ang iya kuno nga pamilya sini atawaya timbayaan siya amo ni
4: oh.
9: Siya nga commission kag pirmi na ginabaso lang Ginoo.
4: Mm.
9: Ang Diyos, no, amo nang mga nakuha nato ng information sa mga abyan niya man nga arala sa may Bacolod.
4: Mm.
9: Pero okay niya siya kung Kagiba Bread, hindi niya siya mambala itong pasinsyari sa tema.
4: Mm.
9: Hindi, pasinsyari, pretty common naman eh. Hindi niya siya mamba natin ang iyaya. No?
4: Mm.
9: Kagiba Bread, no? Hindi rin nga kumalantaw natin doon kagabi, magsurya siya. O kung maglantaw, sabi na?
4: Mm.
9: Kagiba Bread, siguro doon muning mamba natin, hindi mas eksperto, pero mambalak
4: kung
9: bala nga do out of nowhere na lang siya
4: bala, wala sa kag, yes, correct. Kag Drake Faberto, kung butang tabi, buang siya, mabudlay guro para sa isa kami problema sa paminsaron, nga magsaka, dras babaw, siguro dira pa lang sa idalom, dagdag ka na eh, kamanti, wala bala nga paminsar sa nga preparasyon, nga kung dira ko magsaka, dapat dira ko nga porsyon, kaya para makapreparar ko, nga makasaka, luwat sa piya, kag malabot ang ibabaw, kag Faberto, Berto?
9: Oh, actually, una lang siya kasabat sa aton pag na-interview na itong kagabi sa iya, no? At may ginamba siya, may tinaga ko siya ang ginamba sa aton kagabi na natuyo ko, no? Muna niyang balya, no? Natuyo ko, no? Wait, nakabalo ko ng sistema.
4: Oh, pero, basi naglugda. Basi wala sa malaka pa huway ba kay Faberto bla may ka pa huway ba siguro paminsar nga paminsar galing kay hindi talang magsindihan kung nga ang di ba do during the mass gito siya nga nagbulabog to kay Faberto correct in the middle sang mass to siya nag pangbulabog to or manugsugod pa lang ang misa manugsugod pa lang no
9: manugsugod na niya misa kay balaan mo man kang Kagiba Bread ang saya hindi iya maano mo, no? Hindi iya mauntat mo. Iti sacramental event, eh. Hindi iya pwede nga mauntat lang ngayon pareho program, no? So, kagabi, posible gidedaan na wala niya na dayon ang misa, wala pa yung misa. Ang problema kagabi, amuni, dulo ko ng tawag dira sa simbahan, pero ginaproblema kagabi, dako niya problema kung mapatay ang ula sa ginapangayo, mahulog, wala. Tapos, ining lalaki ang mapatay sa mismo sa sanktuaryo na nahulog, pero tika babaw, no? Kung ano man matabo siya, tapos mapatakan, wala sang dugo, may ari ni ang simbahan, no? Nga hindi padami madmisa, no? Kad maglibot. Kagiba Bread, kung madagtaan, maduguan ang isa ka sanktuaryo, sang simbahan, basta ano lang sang dugo, o kung may isa ka natabo, may demayo, maduguan ang sanktuaryo, mapilitin siya, no? The penitent sang mga tao, malibot sila sa bilog nga parokya, bakon nga sudad be, pati mula misa, penitensya gid. Amo ni ang pagsunod sa simbahan sa sino naman niya. Pagtulungan man.
4: Pero hindi ka kay Faberto, ang natabok kagapon, though amuni actually, though first time in the history sa San Sebastian Cathedral, kami nagsaka dra sa ibabaw, first time ni kay Faberto. Ever since, sa ginbunag ko dari sa siyudad sa Bacolod, though amuni, ang pinaka do, kumbaga pa, pagpakita sa disrespect sa simbahan, and at the same time, nga sumaka gid sa babaw kay Faberto?
9: First time gid. Bisa man nagbali o sino maglaong.
4: Biskan pa gani guro sa bilog ng Pilipinas kay Faberto, kundi kita magsala. First time man eh, biskan sa Manila Cathedral, wa isa minagamuamo ni kay Faberto? Sa Iloilo? Sa inyo man?
9: Kagibabred ko ang manog limpyo gani isang simbahan, sino di mo maglaong, makatoti mo sa babaw to?
4: Oh, correct. Oh, correct kid, correct.
9: Kapto ka sa babo, patay kaya mo? Actually, wala man naton gina, ano ni, pero kumara, takadabi, nakita naman mo, wala ka nang nag-live, mamba sila nga ulit ka so, kasunod mga kita, nag-itaan naton. Para kita ka gina bread, anytime niya ka gina bread na sa babaw to sa isang katedral, although, ara siya sa duog sa sagrado, wala naman sa pinaka sagrado, da kundi ara, iso niya sa sagrado eh. Pero kung sa height ka gibabred, hindi lang be paliladdan sa milagro sa Ginoo, patay ka gina ka gibabred. Pasinsyagin, pero ang mugin niya man ang taon. Kahit 40 kataas eh. 40 kataas sang iyaging katuan sa babaw. Kung malantaw ninyo sa video, malamat siya mo ang inflatable mo koloyelo, masag mo doon kagamay lang eh. Pero ang sa gibabred, si Pabla, bilog niya sanctuary. Pagkamba ka sanctuary, kakiba bread, ang Arab lang, di ba, simbahan. May pulungkuan. Alin sa first step sa pagkato sa altar ng mga taas, na bala pagkato sa altar, get first step. Kaglibot ito sa pira ka mga step. Sa first step na isa lang sa step, abi, haling din sa ground, din sa simbahan, haling din sa mababaw, that's called sanctuary. Ang sanctuaryo na tanang isang din sa mga doda, no? Sa burukuan, basta sa altar nga dito, verse sa first step, na sanctuary. Ang tumpay, mga kagipa bread, kung malantaw mo para sa sulod, ang inflatable, tumalang din pabok nila nga balon, over yan ni Supra, wala ang Supra ni siya sa tuwa, sang sanctuary. So, imagine on that, kagipa bread, 30 ka sakop siguro, mga 1/4 ng katedral lang inflatable ng ini. So first, hindi niya basta-basta. First time ko ito ko kita, ya? Kaya makakul mo na. Amunin ka dako, kadelikado, kagabi, no? Pero kagabi, kagiba bread, may mga, ang nag-inahimo nila, inigusyar nila, pag-inigusyar nila, kagiba bread, tapos do hindi, kagid, ito na nga tigin bakapan nila, no? May nagataka. Ang Brian ni Teddy Bar at si Babaw, may nagasaka, mga lima siguro, sa Galaga, siya, Hagrawidan, ang Ubraya, dahilin siya, maligakamang, do mga tamang, lang naligakamang sa Babaw, na malagyo man mo. Paglagyo ka ni Babred, at dito nang naging secure grid, kasi siya na lang mismo na gano'n.
4: Pero maayo man kay Faberto, no? Pero maayo man kay Faberto, kapag lumpat, wala egintuo na kutsilyo para mag, kuhan, makupos ang inflatable kay Faberto. Kaluluoy.
9: Ang kutsilyo, kay Faberto, ang kutsilyo again pala, ang kutsilyo, wala na natura dalas, babaw. Wala na to. May mga kandilebra lang to siya naging dala, pero hindi siya makapalupok na siya inflated, no? Ang kutsilyo dito na to siya sa dalum. Natitaan, di ba, sa matamat, nagkasama
4: kay, mo. Kay Drake Faberto, may nakita kita sa taga-attempt nga Salbaron, ining lalaki, isa ka ito, sinikatapo sa Bureau for Protection. Doon may ginataya sa nga doon isa kabutang, doon kataliwis, may Drake Faberto, sa picture, ginapakita na itong subong, gikan sa may Chamber Volunteer Fire Brigade, kay Faberto.
9: Amo niya ang pana.
4: Ang pana?
9: Ang pana, kay may pana niya siya mo, magandala. Kumanan sa mo kagina director sini ka dako sa ano eh. Sa tunga-tunga kita sa San Sebastian na kuning ribulto ni San Sebastian. Sige tama mo kita mo mga pana ni San Sebastian sa ribulto ya. Nga naga igo siya sa imahe ya. Amo ni kita kabilog ya. Kapag dito na sa baba mo ni makita na to sa video. Pero posibyo ara ito yung salong. Diraso na matunga palang kay si na-threaten siya mo kay nakuha ko si Lio ya dito pagkit siya yan nagtaka at babaw nagpunan siya sa matunga sa pagtaka ya ang si Lio pero ang makita na ito sa babaw lang amo niyang pana no? Ang pana nga din kawat ya kung di kuha ya kadi five red amo malang nina ito siya nga nakuha nga ito ginabasol yan ito nung ginoo tungod sa dinayaan mas mga pamilya ya
4: pero why di siya mga kabataan kaya kay Feberto asawa pa lang na eh
9: Huwag kita kabalo ka, di ba, Fred? Even kagabi, wala gito information eh.
4: Huwag no? Isa ka sabat,
9: no? Even kung diin siya, wala din may makatudlo kay there's no person, Jed. Yung makatudlo, ang hindi man nabi mag-anong pulis nga, oh, pati bati lang. Sino na, Fred, eh. Wala man siyang witness, wala pamilya nga, uy, utod na muna. Huwag it, no? Kagabi sa police station, wala din siya gipreso, no? Ipainom. Man sa nag-inom. Actually, wala siya nag-inom kagi mo rin.
4: Doon do nag-offer ka ba ito kay Feberto kagab isang siupaw? Ito ko, dumakaon sa siupaw?
9: Actually, kagab, kapwalaan man guro ni Major Tolentino nga ang mga reporter ay ito pa niya po. Sige, makla niya ta da kang, ano man ah, sa siupaw.
4: Abaw.
9: Soft drink.
4: Abaw.
9: Tapos ya, wala pa kami interview ang Prime Minister Trentino, tiyahon na lang ta, sagdahon siyang supaw.
4: Oh.
9: At si Kapin Bugis Berton, iya, dalok ko dito, bulit ka malo ka
4: na. Oh, alawa niya si Sir Trentino, even actually sa pasangana, assign niya sa mga police station 8, police station 2, karon police station 1, alawa niya si Police Major Eugene Trentino, yaki Feberto. Buot-buot pa na.
9: Luwalang ka-alwan ang palanto ka dito, Bred, eh. Luwas si Doc Ramel eh. Nakilala ko dito sa Bacolod. Si Sir Eugene Tolentino kag si Red Salgado.
4: Abaw. Abi ko ba sila yung kang duwa kay Eugene? Police Major Eugene Tolentino kag Police Major Eugene Ribadomia kay Feberto?
9: Yung napagdala si Didi.
4: Pero si Sidi kagapon, naharap mo na kay Feberto kagapon? Si Sidi?
9: Actually nga ito, sila nga mga city director, command sa police, sa ragid, no? Ang backup sa police. Kaya may gali ka kay Babred, no? Kaya mo nang may gali na lang tao sa kagabi. Kung magsililingob, ang iban ka ba nga wala nyo ginagisaka na, ang kadugay gina, no? Saktog ito, basta ang maton sila nga mga risko. And the same time, ang aton sinigakapulisan, kabalo kami sa muninukon. No? We negotiate na maging okay. At po, di man kagiba ba rin, kung dali-dali on, nila may tendency malumpa, to ba tayo to, pati sakit. Kaya kung gito niya, mas aabani mamakit kagabi, it doesn't matter na delay. No? Ang nag-matter ang titik. And that's good, did, no? Kapasalamat, did, grabe. Pero tika, damo-damo sa mga volunteer, kag-rescuer, kag mga pulis na ito ang gagabi. No? Ano lang may shooting man.
4: Paditi, do bati-bati ko ito kagapon na wala ka buwan, naging pasalod, kaya ba't hindi sigurado gid ang lalaki ni nga masalbar kay Feberto?
9: Actually, intindihan ta na, no? Wala man taga-kontra sa ila, kaya hindi magpasalod. Kaya ti private man, no? Kaya ti kumimidyagi man ito kag Gina Bread, dumapuhag na, no? Nung kakatabo na, nga i-videohan, ipuhag naman na, no? Mas malyo na lang gid nga ti mga halin sa ila ko nung sistema. Pero nga ito na bala, ano yung mga information, kita nga din sa gawa pangadaan, nga tiyan muna ning mga picture na makita na ito sa sulod, no? Nagpwerte, gida ka-delikado ka Gina Bread. So far, bago kita magtaylo kagina Bread sa isa ka makasiligli man nga balita sa tangog nagpasalig diri nga no hindi na kuno ni magpasaka kaso ining simbahan kasi may silian na nila sa medical ni ka masirang problema sa pamintaron kasi depressed Makakipay pa rin naman yung pamilaw pa lang kasi kung kontra mo yung simbahan, eh, why did you problema, no? Pagkatawa, dala Japon. Amo niyang sa simbahan, tagi-rabre. So far, ginaulat na lang sa, ano, ginaulat niyang kaso, ginaulat kung diyang pamilya. Kung pamilya, na kaya measurement sa safety man, sa atong sini nga makapulisan niya, hindi na lang may maliwak ang kaangay sini sa sulod ng simbahan at simbahan. Samtang, kaging nabrengi sa loob na lang niya, no?
4: Ang sa may barangay Tangob ng Agapon, do mga pasado, alas 4 sa Agapon, kay Feberto, do masakit do, taga-Kanlaon pa na eh?
9: Kaging nabrengi, masubo-subo, Domingo, to subo nga, no? Sa atong sini nga mga balita, kaging nabrengi, patay diri no ang babae kasi ba bread kasi sige dito kinang lang tiyan ba na naman bato sakit di ang ulo sini ang ining angkas sang driver sang motorsiklo sa barangay Tango Bacolod City kapon mga alas 4 kasi ba bread matapos nga manasakan sang truck
4: uy
9: kasi ba bread sa Pangga o sobra dira lapit sa may simbahan.
4: Dila kwan kita kay Feberto ha, lapit sa Bangga ga ginasudla ni kay K5 Bishel kung magpauli sa ila Puloyan. Dira yes, kitang pinger ya.
9: Medyo lapit man sa simbahan ano. Ang simbahan pa sobra sa may norte. Ah, sa kibal din dira

0: Tawag na,
1: Mixer trap.
0: nga truck.
1: Mixer trap.
0: Mixer truck. Ang iba rin mo dako sa mixer truck.
1: Oh, no? Dako na kayo. Kapitik mo gata.
0: Na ano, get na isko, get na talakay, get, no? Ining duha nga mga nagpahigad naman kung tani. Kung tani nga mapahigad. Guyod. Kada ang tura sa ulo sa bahay di mapuslan grabon no kagiva brother ng sistema wala sang pero sino sila yung mga helmet man eh, no pero ti
1: why gina do ay gina guroy batok if ever tong helmet kong guma na sa mixer truck nang makalasak sa imo biskan pagani ning mga di pa sa nga jeep biskan naka helmet ka pa buka wasak kina kay Feberto.
0: Away gidi, o, kagiva bread ang surap lang sa mixture. Abid, o, parol ba? Ano, dahil di sa maglabay ka lang, no? How come pag din niyang iyasin nga guma, ang pasinsya, get yung makaipit, did ba lang? Sa imo, sinin nga ulo. So, may tabo kagabi, kagapon. Actually, kagiva bread, para lang ma-explain da bala no ang iya sini nga dinangatan hindi nagidya kitaon o hindi kita kita din ulo yamo no so mo lang ningaton sino man an so kita buna na lang sang tela no kagabi kagapon sa direkta sa may per sa may punyeraria kag ang aton sini nga Bureau of Protection nagpaninlo na lang sa tibet sang parsada ang para subong ang driver sang truck sa G5 Red, ang sa may police station 8, kagamada pangatubang sa kaso man eh, kumayara niya siya nga pangatubang nga kaso kay Tiling Custody man eh sa gabi, dira sa may area sa nga pahano ko eh, sa may police station eh. Sa G5 Red, medyo masubo-subo niya, kasi may number na itong kobra sa Spilahan. I-check na pa na po, ano yung nagbakala, bini, ako naging sa 200 sa makulot.
1: Do, mo pa na, ang doon, di pagid ba tumod ka ba, kung i-imagine nun, ta, bakulot, to kan laon, kay Feberto, luglawig pa ng kabiyahe mo. Basi bala, ano, natuyo sila, or basi may, ano mo, problema sa motorsiklo, pero galing wala pa matumod, gagapon kay Feberto eh.
0: Why pa natumod? I-check na pinig ko anong rason siya eh. Kasi ang ato na pala, ang galita ko, upo ang miyembro ni siya sa isa sa mga nag-oobra sa may eskulahan, sa may kanlaon. Posible, malantaw, din yung nalantaw sa ato, sining nga mga kapulisan man, nga masinagtatubla no, sa may regional office, pwede din yung region mong, din yung nampang dito lang sa Bakulod. Sa G5, Red, no? So, amunin natin sila nga mga nalantaw ng mga sistema, masubo-subo, pero ti amo ginatabo ko dapon sa isang aksidente. Kaya after ginasa ang aksidente, amunin na sundan tayo, no? Amunin nga para lalaki nga nagtaka, no? Sa ngapon, sa may altar. Amunin mga balita sa kagapon, ang natipon, sa sudad sa Bakulod.
1: Okay, but damo salamat kay Feberto kag kabay patani nga dili ni maliwat ining pagsulod ra sa may simbahan kag ti ining siguro mas dami pa ni kay Feberto kung may pagidguro sang do personnel bala sa San Sebastian Cathedral nga magabonitor sa mga tao nga magasulod bala at least biskan isa lang dra kun duwa ga kun may ara sa nagaplano na naman gituyo magsaka dra sa may altar at least mapunga na dan kay Feberto.
0: Actually, mo ni mas ay paugpon pag inina ni, no? Siguro sa amon ng mga sistema, may mga dugang-dugang ang mga pagugota, no? Para at least ma-check it ba lang na hindi na maliwat ang kaangay sini nga sistema. Kaya ba, Red, ba, ita dulong ka sa kaluan sa BTX 500, B3 Bio, may disikang BTX Coffee Mix. Ako si Kagiva Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negos, FIFA.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madam mo kasalamat na K5 Berto Gakit sa imo sinig ang balita. Sunduwang ikagapon ka K5 gadalag ko diri ha. Balita diri sa may sudan sa Bacolod. Ining aksidente ga nagluntad dira sa may Bangga Purok 8 Barangay Tangub sudan sa Bacolod. Actually between siya sa St. Isidore Parish Church dira sa Barangay Tangub kaga sang GSIS dragi nagluntad kaya kay 5 ining aksidente masubo-subo mani kay ini siya batik ko do accounting or finance officer sang isa kabulutuan dito iya sa may siyudad sang Canlaon, Negros

0: Oriental. Agi din banding lalaki nga nagsaka dira sa may altar sang San Sebastian Cathedral. So bati-bati do taga Boulevard amo nang impormasyon nga nakuha nato pero di siya kay K5 ang makabig nga biktima. Hindi na suspect kay K5 do ginabasol yang Ginoo amo na sa report ni kay K5 to gakit ginabasol niya ang Ginoo bangod ginbayaan siya sang iya sini nga palangga nga asawa mga ka K5. Kung ikaw dira iya bayaan, sige mo sini nga asawa, ka K5 minsan kagid sa madamo nga beses. Kung inibala himuon mo, makahatag inibala bulig sa kugalingon mo or hindi. Or mas maayo, ka K5 ka mag-istorya ka nalang dira sa imo sini nga abyan nga masaligan. Pabulan kita may aga sa kay Vicente Jr. Leonardo Sevilla, Mambix Delfin, may aga dira si imo. Val Banay, may aga si Mambix Delfin, nagpamati si gihapon. And of course, NN Jen Yabla, mayong aga, Christina Abevas, yeah! Good morning dira si inyo, ha? Kaya siyempre, ginatamyaw naman sa isa ka mayong aga, si Manong Arville, Ryle Salgado, nga bugtaw na, tulog pa, no? Kaya si Blue, ano si Blue da? Kao naman si Blue Eyes. Kaya of course, sa kay Lisa Bantad Bangkilio, sa kay Nang Marivic Sumugat, si Mama Gloria Tupas, nga nang libre sa birgabi, no? Madamo nga salamat. And of course, sa kay Mami Ging Salgado. Ginatamyaw taman sa isa kamayong aga. Gahuragok po ko ng dua kabata, oh. Si ang papa ni Chippy, bala? Nga si Sir Rudy Fernandez. Si Sir Villalubos, may aga dira si Imo. Madamo ka salamat si Imo sining pagtutok. And of course, ginatamyaw man natin sa isa kamayong aga, si Ma'am Margie Ponteras. Si Sir Eduardo Villalubos na gali, ha? Ang AKA Rudy Fernandez, also known as Rudy Fernandez, papa ni Ma'am Chippy. And of course, kay Ma'am Jenny Ponteras, miss gid dapat, miss. I-emphasize gid na, okay? May nga agad na kay Ma'am Margie, madamo ka salam sa pagtutok. Kag, syempre, di magkalipata, may ara kita galisang RSAP, Road Safety Awareness Seminar. Okay, kapag itigayunod, dira sa may syudad sang Silay, kaya matigya kagapon, gipatigayon sa bago, kaupon si Police Colonel Bonifacio Busita, ang aton sininga founder sang RSAP. So, subuka aga, ara dira sa may syudad sang Silay. So, kita ay kita dira ka K5, ha? Sa may syudad sang Silay. Okay? So, ka K5, wala kita sa oras. Sa ngalan sa kamun sining Chief Executive Officer Dr. Emil Uy, sa ngalan man sa kamun sining Vice President for Operations K5 News FM Philippines, kaya K5 Eljan Castanio, kag sa amo naman sining Station Manager kaya K5 Rod Palma, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the line of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow! DTX 500!
6: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation, ang isa ka natural nga reaction sang lawas, kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpananakit sang imo kalawasan.
7: Dahil gid man, kung adlaw-adlaw ka ginom DTX 500 kag may TC or pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dynamic na gid sa akon nga mata.
3: DTX 500.
10: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante tansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
6: No.
7: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
3: DTX 500!
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na dynamic na gid sa akon nga mata.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas Cross City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5.